0: 92.7 Hard FM Cagayan de Oro, 93.7 Hard FM Bukidnon, 8:17 ng oras natin. Good morning! Happy Tuesday, mga sweethearts! And of course, kasama nyo ngayon, Harvey Stone on a beautiful Tuesday morning! And of course, ako yung magpapatuloy sa programa ni Jason Steele, ha? Sama-sama tayo, isang oras lang. Sulitin na natin tong programa na to, ha? Anyway, good morning, ha? Sa lahat ng mga nakatune in sa atin ngayon, yung mga kumakain na kanilang breakfast, good morning po sa inyong lahat! Ako, pagdali na, hapit na kamalate. O, shoutout natin, ha, yung mga kaibigan natin na dyan sa Puntod. Always naka Heart FM. Hi to Carl Hyven, kan JM Potpot, kan Dudes. And also sa mga kaibigan din natin dyan, mga sweethearts natin sa may Makabalan. That's coming from Cresel, Bagares. And good morning and happy listening din kay Kristen Jean. How are you? Mommy Elaine Gales, good morning. At saka shoutout din sa may Lanny's Food House dyan sa may San Antonio, Lapasan. Totski Carwas. Nakikinig sila sa atin ngayon habang nagwa-washing ng kanilang mga motor. Good morning sa inyo. At saka good morning din sa lahat ng ating mga sweethearts dyan sa may Bayabas. Shout out po sa inyong lahat. And of course dyan po sa may Bunbon. Don't forget, meron kayong mga pabati, ha? 0917-1579927. Alam nyo na kung ano yung dapat nyong gawin, ha? At saka pwede rin kayong mag-message sa akin sa ating Facebook page, ang Heart FM 92.7 Dash Cagayan de Oro City. 8:18 ng oras natin. More music sa aking pagbabalik. Dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: This is Heart FM. Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kate kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Amina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa baybay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin sintay 3 pasaron ni 73 na lang muna nilipay ko ani nga tungod ani ng capricorn mo ni sa usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mo ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Mao ka to si ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
3: With heart.
4: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: This is Heart 92.7 Cagayan de

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Oras natin, 31 minutes after 8 o'clock. That was Cup of Joe with Multo. And that song's brought to us by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 775 lang SRP per baso, bili na! Good morning nga pala ha kay Gigi Ming and also kay Sir Jules. Nakikinig sila sa atin ngayon dyan sa may Simplicity Vulcanizing, sa may Bara Makabalan. And of course, good morning din sa ating BBQ family. Happy listening ha kay Roxanne, Macha, Lorimer, Sakala, at saka, oh medyo busy sila ngayon ha. Good morning! Anyway, 31 minutes after 8 o'clock, check na natin ang kalagayan ng trapiko sa ating syudad. Of course, makakasama natin ang ating mga Heart Pasada Group.
1: RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya ngayon si Jay Tagalog of Abdul Hakim Taxi. Magandang umaga sa iyo, Kuya Jay.
2: Yes, happy so. Good morning. Ang ating palagay ngayon sa trapiko ay napakaluluwag ngayon, mga kalsada natin ngayon. Sa dami na naikutan ko, tulad ng Tumasako, crossing ng dyan papunta sa Rotonda. Okay naman, stopin ko lang dati sa ating stoplight. Paikot ng Nazareth, okay naman, maayos naman hanggang sa makalabas ako papuntang Cogon. At dyan sa party ng Cogon, medyo may build up lang konti pero flowing naman, okay naman, maayos naman. At makalabas ko papuntang Jerboro hanggang makarating Beres. Ito nga, napakaluwag pa naman ng ating kalagayan sa traffic ko hanggang sa dito na, nakarating na ako ng Patag area.
0: Alright, maraming salamat sa yung report.
2: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kasada na kinadaan sa ngayon. Heart Pasada Group, Jay Tagalog Tod, sa Abdul Hakim Taxi. Para sa Heart FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 8:45 ang oras natin, sweethearts. Time to brought to us by Magic Flakes Cheese, Aklimiyon sa Cheese o Crunch. Mula mi bod ang break ni mo. Oy, good morning and happy, happy listening ha sa mga kumakain ngayon ng breakfast. Ating mga workers na nasa kanilang mga boarding house ha, especially dyan po sa may NHA Kauswagan at saka dito sa may Nazareth. Lako, punuan po yung mga boarding house natin ngayon at saka ang dami ding. Oh, tagay nangita sa boarding house kasi malapit ng pasukan, di ba? At saka yung unang nangangamoy pag ganitong morning is yung noodles talaga. Oh, parang amoy na amoy ko dito yung beef flavor. Happy, happy listening ha, yung mga job hunters natin. Good morning at saka good luck po sa papasukan yung trabaho. At sana yung mga hanap pa rin ang hanap ng trabaho ngayon. Nako, I'll be praying for you ha, na sana matanggap ka na ng trabaho mo. At saka don't forget ha, i-blow out mo si Harvey Stone. Good morning din po sa ating mga taxi drivers, wad-wad na karong orasa. Good morning sa ating mga bus drivers. Good morning sa ating mga biyaheros. Happy, happy listening po to all of you guys. At saka yung mga kasama din natin, araw-araw, oras-oras, ang ating mga SG. Good morning sa inyo! Diba ang sarap ng tulog? At syempre, mamimigay na tayo ng biyaya sa ating The Price is Rise Overload. Eto na, iikot na muli ang ating ruleta para pipili po ng maswerteng sweetheart na mananalo ng bigas at grocery items. Sino kaya? Eto! Ayun, dito tayo na target sa may Barangay Bayabas. O, bunot na tayo dito. Galing dyan sa may Zone 6 ng Barangay Bayabas. Congratulations kay Ana Lu Marbebe. Ana Lu Marbebe ng Zone 6 ng Barangay Bayabas. Congratulations to you. Meron ka ng bigas at grocery items. Dali! Kunin mo na ang iyong papremyo. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito po yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Kerman. Heart FM, The Price is Rise Overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Sweetheart, oras natin, 8:47 na. Kung magbabalik pa with the music from Future Karma. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
4: Wow, galing.
3: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
4: Wow.
3: Gumaling na po siya hanggang umaga.
4: Wow.
3: Hindi na po umulit.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with Heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon, 8:57 na pong oras natin, and that's it. Diyan po nagtapos ang pagsasama natin ngayong umaga. But anyway, don't forget, mamaya sama-sama pa rin tayo, ha. And of course, mag-enjoy pa rin tayo sa mga magagandang music natin dito sa Heart FM. And playing you now my last song, here's James Arthur with Say You Won't Let Go. Don't let go kasi susunod na ang tambalang Dr. Heart at George para sa programang Music from the Heart. Of course, dito pa rin yan sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko. Enjoy the rest of your day. God bless you all. Bye-bye.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Inimok ni Batangas Representative Leandro Leveste ang Kamara na bigyan din ng pansin ang flood control controversy sa halip na ito lamang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Leveste, dapat hindi manahimik ang Kongreso sa mga isyong korupsyon kabilang ang umano'y anomalya sa flood control project. Ibinunyag din niya ang umano'y 18.58 billion pesos MOEE allocation at isang 360 million pesos na alok na suhol mula sa isang DPWH engineer. Nananawagan si Leveste ng mas mabilis at mas transparent na investigasyon at binigyang diin na dapat hiwalay sa politika ang tulong ng gobyerno. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukid Noon. Good morning, sweetheart. It's a Tuesday. It's a choosing love and choosing happiness, choosing smiles. Kaya naman, we're up till 11 o'clock. Bring you all your favorite love hits. Dito po sa ating programang Music from the Heart. Kasama niyong lingkod, si Dr. Heart.
1: Good morning, George. Good morning, good sweetheart. So, welcome to Music from the Heart.
2: Yeah.
1: Talagang yung mga music dito galing talaga sa heart natin.
0: Correct. Mm-hmm. Straight from the heart.
1: From our hearts to yours.
0: Yes, totoo yan. Kaya ramdam na ramdam nila, Dr. Yan.
1: Good morning, Cagayan de Oro City. Good morning, Bukidnon and entire Misamis Oriental. At syempre, buong world na yan.
0: Oo, buong universe na. Abot natin through
1: mga naka-monitor through our online application. Good morning! Maayong buntag sa inyong lahat. Yan, Dr. Heart here. Of course, with George.
0: Na. Matika po din ang ating question of the heart.
1: Ano ba mag-uusapan? Oh. Excited na ako.
0: Ikaw ba, Dr. Heart, mga sweethearts ko, may karapatan nga bang magselos kahit hindi official?
1: Ano? Parang bigla ko napatigil doon. Ano daw?
0: Yung parang nagsiselos ka. Ano ba to? Tama ba na magselos kahit hindi kayo official?
1: Hindi kayo official?
0: Oo.
1: Ano ba ibig sabihin na hindi kayo official? Pwede bang walang label?
0: Oo, yung walang label.
1: Kung wala kayo? Oo. Or pwede bang...
0: Yung, alam mo yung parang may something na, pero eto nga, hindi nga official. Pero
1: pwedeng third party. Taruhin mo nga, George.
0: Hindi. Yung hindi talaga official.
1: Ay, yung hindi official.
0: Yung hindi official.
1: Ibig sabihin, walang kayo.
0: Walang kayo.
1: Tapos nag-jelly-jelly ka.
0: Pero nag-jelly-jelly ka.
1: Ay, ano ba naman yan?
0: Pero alam mo, Dr. Hart, may namumuuna. Alam mo, may...
1: Pero wala pa nga eh.
0: May flame na eh. Pero ayun na nga, wala nga kayong label. Mm-hmm. And may karapatan nga bang mag-sell?
1: Aha. Sige, may cake ka bang mag-S kung hindi you?
0: Gusto ko yun. SKU.
1: May cake kang mag-S kung hindi you.
0: Oh, meron ba? Meron nga ba?
1: Aha. Oh. Ah, sige. Sapang selos na naman to. O baka ano, iba yung tugtog ko eh. Iba pagkakaintindi ko eh.
0: yung applicable.
1: Aha. Ayan. Basta, depende sa inyo.
0: Depende.
1: Basta hindi ka official.
0: Basta hindi official. O, walang label.
1: Or walang label.
0: Alam niyo, parang MU na kayo. Pero, ayun nga, may pag-jelly-jelly-jelly na.
1: Ano ba ibig sabihin ng MU?
0: Murag mag-un.
1: Ha? Murag uyab.
0: Murag uyab, sabi mo. Murag mag-un.
1: Sige. Paalam niyo po sa amin. Mag-text po kayo. Our text lines 0917-1579-927. And of course, 0961-8924-927.
0: Pwede rin. Tama. Sa ating Facebook page naman, may nakapost din doon, ha?
1: Mm-hmm.
0: You can comment doon sa Heart FM. 92.7-Cagayan de Oro City.
1: Ayan. There are two ways in reaching out sa atin, George, di ba?
0: Correct.
1: Pwede doon sa Facebook post na nandun po yung ating question of the heart. At the same time, pwede din sa messenger natin.
0: Messenger, yun.
1: Ngayon. Napakadali lang. Usapang selusan tayo ngayon, ha? Martes na Martes, magsiselusan tayo. May karapatan nga ba daw magselos? Kahit hindi official.
0: Official.
1: Sige. Atlantic Star coming in. Your Secret Lovers. Your 92.7 Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: 92.7.
1: 93.7.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
3: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
4: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
3: 24 po.
4: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
3: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi nito sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan para masi sa Katarman.
4: Oo.
3: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano, Kutaya Boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
4: Oo.
3: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape. Yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi parang lagi akong COVID eh. Simula nung pagbinom ko ng COVID, di ba nung tumawag ako sa'yo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
7: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: To join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run, June 21, 2026. At Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause. Aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge. 3K, 5K, or 10K. And run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun Run and Happy Feet Production. See you at the starting line. And let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
6: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM. Kagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon, 931. And a time check is brought to us by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Good morning, sweethearts. We're up till 11 o'clock. Ito na tayo sa ating Music from the Heart. Sa mga kakatunin lang, magandang umaga po. Yes. Yung ating question of the heart kasi alam niyo mga sweethearts, kaya ganito din yung mga songs natin. It's, we're talking about yung mga selos. So, di ba? When it comes to being jealous, kailangan ba na maging official kayo? Parang kapag ba hindi kayo official, parang does that always mean na parang wala ka rin karapatan na magselos?
1: Para sa isang tao, George, oo, natural na emosyon ang magselos.
0: Yes.
1: Diba? Dahil nga, di ba, naturally takot tayo mawala sa atin yung mga minamahal natin.
0: Correct.
1: Yung pinagtutuunan natin ng pansin. Di ba? Ayaw natin yun. Ayaw tayo na maiwan at ayaw natin na mawalay dun sa minamahal natin. Kaya nagsiselos tayo.
0: Yes. Tama.
1: Yung atensyon dapat sa atin lang. Parang ganun. Di ba, human as we are. Balik ulit tayo dun.
0: Tama. Eh, because dahil din, Dr. Heart, sa pagmamahal natin sa isang tao, kaya tayo nakakaramdam ng parang territorial.
1: Ay, ganun.
0: Oh, kasi you being jealous is you being territorial to that person kasi ayaw mo siyang maagaw ng iba. Ayaw mo makuha ng iba yung attention niya.
1: Meow! Parang ganun.
0: Ayaw! Ganun.
1: Kasi totoo, sabi ko kanina, di ba? It's an emotion. Yung selos kasi, yes, it's an emotion.
0: Yes. Oh,
1: at syempre, natural lang, dahil nga tao tayo, natural lang na nafe-feel natin yun at hindi natin yan napipigilan.
0: Yung iba nga, Dr. Heart, eto, ma-share ko lang. Kinikilig pa nga sila eh kapag nagsiselos yung mga partner nila kasi for them, it's a sign of love. It's a sign na mahal sila ng tao.
1: Si iba, alam mo, may ginagawa pa yung iba, pinagsiselos pa.
0: Tuyo-on.
1: Diba, sinasadya, tuyo-tuyo-on ba?
0: Oh.
1: Kamugyod ba?
0: Tapos
1: bakit ganyan kayo?
0: Tapos kung mag-react naman.
1: O, diba?
0: Oh, nagsiselos ka? Ay, hindi.
1: Tapos nandiyan na kaagad na labing-labingin mo na kaagad. O, diba?
0: Churi-churi. Okay.
1: Ay, nako talaga. Ay, yung mga taong in love talaga.
0: Ay, nako yung mga...
1: Ayoko nang ma-in love.
0: Pero, eto lang din. May somehow downside din ang pagsiselos. Lalo na kung lubos na ito.
1: Ay, ba? Ganun.
0: Sobra-sobra na. Sobra na.
1: Oops, tama na, ha?
0: Oh, parang,
1: wala namang label, ha?
0: You're...
1: Hindi naman official.
0: You know, oh, sabi nga ni Joshua Garcia, dapat may boundaries.
1: You know your limitations. Kung saan, diba?
0: Correct.
1: Mm-hmm.
0: Alam natin na magka-relasyon kayo and all. Or hindi pa naman, or kung may something is going on, alam natin yan. Pero wag nyo lang sobrahan yung masyadong pagiging territorial o yung pagiging seloso at selosa.
1: Minaalala tuloy.
0: Kasi alam nyo, di ba Dr. Heart, nakakasakal yan.
1: Ay, ganun.
0: Minsan yan ang rason bakit...
1: Sobrang selos.
0: Yes.
1: Mm-hmm.
0: Yan din ang rason bakit na-fall out of love yung isang tao.
1: So, ibig sabihin na-convert into red flag yan.
0: Correct. Parang sobra selos naman. Hindi rin naman i-cute.
1: Correct. Oo.
0: Diba?
1: Saan ka ba galing? Ha? Ganun. Nagiging investigator na.
0: May mga tamang hinala pa din.
1: Ay, sige, batiin muna natin yung mga sweethearts natin. Nag-message sa atin. 7517. Pag-greet daw sila. Arellano, Balasabas, and Manzano family. Galing po yan kay Samuel Manzano ng Crystal Marama.
0: Magandang umaga. Ayan. Si Demsoy, may buntag dem. Sa dyan sa may Maramag Bukidnon. Good morning.
1: May mga bago tayong programa dyan sa Bukidnon, ha? Sa Heart FM Bukidnon. Makinig kayo lagi.
0: Abangan nyo yan, ha?
1: Sa atin ang Dear Lady Batod.
0: Ay, wow.
1: Dyan sa, sa Heart FM Bukidnon.
0: Abangan.
1: Let's go sa mamaya.
0: Kaka-excite naman.
1: Yeah. Mula naman kay...
0: 2745 sa ating mga sweethearts sa dyan sa Santa Cruz Village Zone 8 Carmen. Para sa akin, wala kang karapatan magselos kasi wala namang kayo. Feeling sa isa't isa. At lalo na wala kayong label sa isa't isa. Kaya wala kang karapatang magselos. Ibog-ibog na pod ka. Mayayay na pod. Ah, mayayay na pod ang imong damdamin.
1: Ay, nako. Oh, baka magka-UTI ka na naman. Oh.
0: Nalala ko yung UTI.
1: Umimig tapos iniwan.
0: Ouch. Kaya naman, oh, hi daw sa'yo, Mr. Ryder.
1: Sana all may Mr. Ryder. Oh.
0: Si Mr. Ryder na parang hindi siguro niya alam na may gusto ka sa kanya. Pero sana marinig, di ba?
1: Pero malay mo, ganun sila, di ba? May mga coding-coding yan eh. Alam,
0: ay, mga,
1: hindi ko alam yung mga ganyan.
0: Ang tawag na ano, term of endearment.
1: Endearment, oo. Mga Mr. Ryder, di ba? Mr. Heart.
0: Mr. Heart? Ay, Mr. Heart. Tapos, Miss Heart, gano'n.
1: Ay!
0: Mr. A, Mr. and Miss Heart.
1: Meron kaya ba, Shart?
0: Shart, oo. Oh, ay, Shart. Yung parang shortcut.
1: Oh, shortcut ng sweetheart. Mula naman kay 7398, sabi niya, good morning, Sweetie George and Dr. Heart. Para sa akin, wala talaga siyang karapatan. Subalit, kasi may pagtingin siya sa'yo, kaya ganyan ang behavior niya na ipakita parang concern siya sa'yo.
0: Oh.
1: Kasi nagsisimula yan eh, pa-concern-concern, di ba? Kaya dapat tuluyan mo naman ligaw para,
0: ayan, para magsagutin ka.
1: Nang malaking oo, o yan, may karapatan ka na. Opisyal, iyong iyo na. At confirm na.
0: O, di ba?
1: Pero yun na nga, sinasabi mo nga, minsan nagiging red flag yung sobrang selos. Hindi pa nga kayo, ay todo-todo ka namang selos. Eh baka hindi na. Eto, texter ha, 7398. Eh baka ako yun, eh hindi ko natutuluyan. Di ba?
0: Oh, kasi parang nafe-feel mo na, ay parang kumagiging kami
1: George.
0: Dito.
1: Oh, nakakasakal.
0: Yes.
1: Saan ka ba galing? Baka hindi ka nag-ano? O sino yung kasama mo kanina? Hello? Hindi tayo.
0: Oo, kasi diba? Hindi pa nga tayo official.
1: Oo.
0: Huwag ka masyadong...
1: Ayun, di ba? Warning yun, ha?
0: Correct,
1: warning yun.
0: Correct.
1: Check lang natin yung self natin. Baka kasi sumusobra na tayo. Minsan, we go beyond our limits na nakakalimutan natin yung saan tayo pumuposisyon.
0: Tama.
1: Sige, keep your messages coming at umiinit na yung usapan.
0: Usapan natin dito. Gustong-gusto ko yan.
1: Again, our text lines, it's 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
0: Facebook page po ha, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City.
1: 9:39, magbabalik pa ang Dambalang George and Dr. Heart. Keep it here sa inyo pong Heart FM.
0: Ang radyo ng heart ko.

0: mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kumpleto ang adlaw kung dili makapaminaw o Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. 1017 mga sweethearts, and the time check is brought to us Mato, and it's gonna be happy day kasi kahit pa medyo malalim yung ating pag-uusapan, kami ni Dr. Heart is bringing the question of the heart. May karapatan nga bang magselos kahit hindi official? Ayo, we're bringing a little bit on the light side naman sa mga love songs na makaka-relate kayong lahat. O, diba? Good morning, eto kay 3223. Good morning, my favorite duo. Shout out sa Heart FM. Magsatana na mino diri sa Zone 2, Tabok, Bulwa, CDO. Good morning, magandang umaga. And sa ating namang Facebook page, ang dami nating mensahe sa ating Facebook page, ha? Ayun. Teka lang. Ayan na. Ito sabi ni Marilo Brugueña Simbahon, and nag-load pa eh. Kung walang kayo, wag assuming. Sakit-sakit lang sa dughan, uy. Diba? Violeta Torino, good morning George and Dr. Heart. Okay rin na magselos, basta ibutang sa lugar. Pangit pod ng dili kabalo magselos, uy. Kay murag wala kay pagmahal. Shout out sa My Happy Humpers Laundry sa 14th Street Bakasanding. Lagi nakikinig ng Heart FM. Good morning. Si Joy Kiman, ay. Ay, pag-ibig. Shout out na lang sa mga loved ones ko sa may Baclayon, Lantapan, Bukidnon. Ayan, Abunda and Flores family, and to Marilu Dawat Gunayan. Miss you all. Viewing here at Xavier Estate CDO. Thank you, Heart FM. Marami din pong salamat sa inyong laging pakikinig. Eh kasi nga naman, pag nagselos naman kasi, at first talagang parang nakakakilig kaya, di ba? Parang bilang babae, parang it's a sign na ay ayaw akong maagaw ng taong to. Pero kapag sobra naman at wala pa, hindi pa kayo. Siguro para sa akin, kung wala pa kayong label, okay magselos, pero you keep it to yourself. Kasi minsan yun din yung rason kung bakit nami-misinterpret ng ibang tao yung mga pinapakita mo, kasi sinasabi o laging sasabihin, eh nagsiselos ka lang eh. Oh. Wala pa nga kayo, asyumera ka naman. Gusto mong ganunin ka? Pangit kaya nun. Sabihan ka na parang, uy, asyumera naman to. Wala pa nga tayo eh, o hindi pa nga tayo. Diba? Ang hirap. Sabi ni Tony Javier, eto, basahin ko lang. Sa akin, George at Dr. Heart, ayaw ko na po babalikan. Pamuli siya, hayaan ko na siya makamove on in the first place. At pag toxic na sa buhay ko, at di na pwede. Lagi na lang paulit-ulit lang ang awayan. Yaw-yaw lagi, ayaw ko na, tama na. Sabi niya. Maraming salamat. Uy, talaga, taga San Juan. Thank you sa inyong pakikinig, ha? Sabi niya, shoutout po kay Jovi, kay Judith, kay Bascon, mga Bascon ng Davao Torrella, at sa Don Carlos Puroxete, at kay Lorna, kay Arnold, Oga ka sa mga early movers, kay Tony Javier, happy trip na ka-rural bus going to Torrell, Davao. Thanks po. Kusog kayo mo, dali lamig-lamig dyan sa Don Carlos. Ingat sa mga nagbabiyahe ngayon. Maraming salamat. You text us if you want to share something that you have in mind sa mga baka may karanasan kayo when it comes to, you know, selos. Oh, i-text nyo kami ha, 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, like, follow and share Heart FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. It is now 10:21. More love songs coming our way. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Let's go for extra with McSavers.
3: 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, hindi na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw, hindi po tatay.
6: Apat na araw bago po kayo magbawas.
5: Oh, pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagkakain ako.
6: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
6: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
6: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: na rin 2.7 Art FM Cagayan de Oro and 93.7 Art FM Bukid Noon 1032 Sharing the Night Together Dr. Hook. That song was brought to us by Birchree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2x Tainom, 2x sa Nutrisyon, 7 pesos and 75 cents lang SRP per baso. Bili na.
1: Alright. Kasama niyo pa rin ang tambalang George and Dr. Hart. Dito pa rin sa Music from the Heart.
0: Yes.
1: Sa pangaba. The most listened FM station in Cagayan de Oro City and Bugidnon. Kami po ang Heart FM.
0: Ah, diba? Kasi Dr. Hart, yung maganda yung kanta natin na Sharing the Night Together.
1: Aha.
0: Kasi kapag may selosan, nako, parang hindi sharing the night ang mangyayari.
1: Talikuran the night.
0: Outside Colombo the night.
1: Buti kung may night pa.
0: Oo. Nabutan pa ng dilim. Kasi gano'n daw yun eh.
1: Nako naman. Ano na ba nangyari? 3-2-2-3. Sabi niya, good morning, my favorite duo. Shout out sa inyo dyan sa Heart FM at sa lahat na nakikinig daw dyan po sa may Zone 2 Tabuk sa Bulwa, Cagayan de Oro. Hi!
0: Good morning!
1: Hello, hello!
0: Ito sabi naman ni 4784.
1: Ano daw?
0: May karapatan ba magselos? Kahit hindi pa official, technically, pwede ra magselos. Pero dili pwede ipugos.
1: Aha!
0: Ang imong feelings. And dapat kabalo ka kanun sa mo express o dili. Never mag-assume kay masakitan ra. Shout out po from Bulao Talipapa Market, si Pam, si Apple, si Love Love, si Neil, si Elmer, si Ati Ani, si Jensky, o si Rose Ann.
1: Ayun. Ay, sa mga taga Bulao, dyan sa mga Ipunan.
0: Oh,
1: diba? Gusto ko yung sabi niya. Diba? Pwede ragin magselos.
0: Pwede magselos, pero keep it to yourself kung hindi kayo official.
1: Oh, pero masakit din yan, Giorgio, eh. If you're going to keep it to yourself only, di ba?
0: Correct.
1: Alam mo, eventually, mubutong ihapon na.
0: Yes, oo, sasabog yan. Oh, tapos yung ano kasi, Dr. Hart, kung hindi niya kayang i-reciprocate, yung pinapakita mong pagmamahal, huwag mo na lang din ipugos.
1: Huwag
0: na lang ipili.
1: Ay, humanap ka ng iba na mag-re-reciprocate ng pagmamahal na ini-invest mo dun sa taong yun. Di ba?
0: Alam mo, eventually,
1: sasayang ka lang ng oras at saka ng panahon.
0: Correct. Diba? Eh, makaka-move on ka rin naman in time. Basta
1: ang daming nila lang sa mundong ito.
0: Yes, there's a lot of fishes.
1: Sa mundong ibabaw.
0: In the sea. Diba? Makakahanap ka.
1: May darating at darating yung para sa iyo, 'di ba? Huwag mo ipilit yung ayaw talaga maging iyo.
0: Correct. Alam mo, alam mo na niniwala ako, Dr. Hart, na lahat tayo may taong nakalaan para sa atin.
1: Mm-hmm.
0: It's just a matter of you to discover that by yourself kasi meron tayong tinatawag na free will ng Panginoon. Sabi nga niya, gamitin niyo 'yan sa kaayusan, 'di ba? So kung lalabas ka, i-discover mo, i-feel mo yung mundo, tapos you open yourself in meeting other people. Diba? Eventually, makahanap mo din yung nakalaan para sa'yo.
1: Kaya lang, minsan may mga namimit tayo na sadyang hindi talaga para sa atin. Diba?
0: Ayun lang. Oo.
1: Merong mga,
0: pinagtagpo, pero
1: hindi tinadhana. Diba? Meron ding basta maraming type of persons na dumadaan sa buhay natin. I-discern lang natin kung para saan nga ba to siya sa akin? Ano bang naitutulong niya sa akin?
0: Correct, diba? Correct. I-assess mo yung sitwasyon.
1: Siya ba yung nagmulat ng aking mga mata?
0: Diba?
1: O siya ba yung nagbibigay ng leksyon sa buhay ko ngayon?
0: You have to label, sabi nga.
1: O saan na kaya yung aking magiging forever? Diba? Ayun yun. Different types of person na dumadaan sa buhay natin. And they all give us lessons. Diba? 4-5, saan ako? Ito ba? 0768. Sabi niya, good morning, Miss George. Mubalik daw siya. Pero walay date o kanus. Ito yung ano natin. Nung saon man ako nilisod ka ayo basin maglaon ko sa wala grabe ng sakita. Basin daw maglaon siya sa wala. Grabe na daw sakita. Sabi niya, sorry Heart, Miss George and Dr. Heart. Ben Aringo ni. Galibog na ko, Ani.
0: Lying in Ay, naku, alam mo, Dr. Hart, kasi...
1: Saan ba siya ngayon? Bakit siya, bakit niya sinabing babalik daw siya?
0: Oo nga, oo.
1: Kasi... baka nasa piling ng iba. Ikaw ba? Ang pangalan nito?
0: Si Ben.
1: Si Ben. Ben, ikaw ba? Okay lang ba sa'yo na...
0: papayag ka ba?
1: Oo, tatanggapin. Bumalik pa siya sa'yo.
0: Pero kung siguro...
1: you have to make a stand, no?
0: Kung siguro kung ang statement niya, statement kasi yung babae ito eh, yung statement ng babae is, tawag nito, hintayin mo ako kasi I'm just, want to spend time with myself. Gusto ko lang na alamin yung...
1: it's a valid reason.
0: Yes, kung gusto ko lang din anuhin yung sarili ko.
1: Gusto ko lang muna mapag-isa. Ayokong may kausap ako. Ayokong makipagkita muna sa'yo. Kasi I wanted to check myself also. Pag yun ang sinabi sa'yo ng
0: girl na yun,
1: di ba? Maaaring pwede ka maghintay. Habaan mo lang ang pasensya mo.
0: Correct. Totoo. Pero kung ganyan, kasi yung sinabi doon ng babae, Dr. Hart, babalik pero walang date at kung when.
1: Siyempre, hindi naman na... Hindi talaga natin ano yan. Hindi natin hawak
0: control,
1: yun.
0: Yes,
1: di ba? Kasi kung sinasabi mo, George, na this girl is trying to reboot herself, di ba? Parang reset yung buhay niya. Hindi naman natin pwedeng madaliin yan, Ben, di ba?
0: Tama yun,
1: may
0: Ben.
1: May proseso yan. Hayaan mo lang muna siya, wag muna siyang guluhin.
0: Yeah. So, bigyan mo siya ng panahon.
1: Yeah.
0: And eventually, time will tell you what will be the steps moving forward. Tama.
1: Ay, mabigat to ha, sabi ni 1954. Sabi niya, good morning po mga ka-heart. For me, wala ganing right magselos ang asawa sa mga kay kanapakahang walay level.
0: Bakit naman yun?
1: Grabe.
0: Yung question naman po natin is hypothetical.
1: Ang sarap ng tawa niya din sa message na.
0: Oo nga eh. May mga emoticon pang ano. Nako, sa mga ganyang bagay, ibang usap na naman yan.
1: Labas na ako dyan.
0: Oo, labas na tayo dyan. Labas na tayo dyan. Pero dito tayo sa kung wala kayong label.
1: Hindi official.
0: Hindi pa diba? Official.
1: Hindi pa kayo. MU pa lang, murag uyab, mag-un. Hindi pa mag-un nga eh. Hindi pa nga mag-un eh.
0: Nakakatuwa.

0: Ayan. Sabi ni 4505, good morning Heart FM. Para sa akin, hindi tayo magselos kung wala naman tayong nakita na masama. Greet daw to all my Silingans.
1: Sa
0: may purok mabuhay sa Lawagan.
1: It's me, John Pox. Good morning, John Pox. Maraming salamat.
0: Uy, heavy traffic daw ngayon ha sa mga nakatune in sa atin na nagbibiyahe at nagmamaneho. Heavy traffic dyan po sa may Marcos Bridge going sa Recto Avenue dahil sarado ang flyover ng Recto Velez na alternate daw na ruta itong Kauswagan Diversion Road papuntang Puntod Bridge.
1: Ayan. O magbaon ng ano, pasensya mga
0: galing
1: sweetheart.
0: Galing yan kay HPG Noel.
1: Maraming salamat sa iyong traffic news.
0: Ah, diba? Nakakatulog din
1: traffic update.
0: Oras, minsan, diba? Nakakabuhul-buhul correct, din, George,
1: correct,
0: yung mga ganitong oras. Alright, keep your messages coming. Again, ang ating question of the heart, George.
1: Ay, may karapatan nga ba magselos? Kahit hindi pa naman kayo official.
0: Ang mga text lines po namin, 0917-1579-927 and 0961-8924-927.
1: At ang ating Facebook page, ha, huwag kalilimutan, Heart FM, 92.7- Cagayan de Oro.
0: 1043, magbabalik pa kami ni George. Keep it here, dito lamang sa inyong Heart FM.
1: Ang radyo ng heart ko.
2: Heart 92.7.
3: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgitan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sapat maintenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imong pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Anne.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng...
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Tagore.ph. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
10: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
11: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
12: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
9: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
13: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
11: The best ang mga music sa Heart FM.
12: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
13: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
11: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
7: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, and 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10 more minutes bago po mag-alas 11 ng umaga. Forevermore. I remember the version of Jed Madela of this. Diba? Yung para may iniintay ka sa airport, tapos ganito ang naka-background. May pahag pa siya, oh. Anyways, kapag pag-ibig ang pinag-uusapan, we tend to say forever. Pero paano kung may sulusan ng nangyayari? And the catch is, hindi pa kayo.
1: Hindi pa kayo. Walang kayo.
0: Wala. Ayun, yun ang tama. Uh-huh. Yun ang tamang sabihin. Yung parang walang kayo. Paano yun? Magsiselos ka pa rin ba?
1: Natural naman kasi, sinasabi ko kanina, emosyon yan.
0: Correct.
1: Hindi mo mapipigilan yan, bigla na lang yung papasok. Especially pag meron kang nafe-feel towards the opposite sex.
0: Correct.
1: Towards that person. Like meron kang nafe-feel na pagmamahal. Kasi yun nga, sinasabi mo, may tendency tayo maging territorial.
0: Yes.
1: No? Akin lang. Parang
0: yes.
1: Ganun. Diba?
0: Huwag ka manggulo.
1: Pero ikaw lang ang may alam noon na siya iyo lang. Hindi naman niya alam.
0: Diba? One-sided love. Anong gusto mo? Maging mind reader siya, di ba? Babasahin yung mga galaw mo.
1: Pero naiintindihan nga natin, George, kasi nga emosyon nga ito.
0: Correct.
1: Diba? Sapagkat tayo po ay tao lamang. At nakaka-feel tayo ng envy.
0: And differences, yung mga ganyan.
1: Nakaka-feel tayo ng, oops, parang akin ka lang. Parang gano'n, di ba?
0: Huwag ka lumingon sa iba.
1: Sana. Kasi you're hoping na sana ilalove back ka rin ng taong yun na minamahal mo. Di ba?
0: Totoo. Ayun naman kasi, Dr. Heart, yung gusto natin na ilove back tayo.
1: Yun nga sinasabi ko kanina, George, na takot ka na mawala sa'yo yung pinag-investan mo ng pagmamahal mo.
0: Correct.
1: Kaya ka nagsiselos.
0: Ito lang sa mga paalala lang natin. Ako, gusto ko paalala ito kasi maraming nangyayari ngayon, Dr. Heart, na nagsiselos sila. Kaya hindi pa nga sila.
1: Uh-huh.
0: Eh, gusto din nila na i-reciprocate ng tao yung ginagawa nila doon sa kanila. So, wag nating ipilit. Dito kasi nagsisimula yung parang instead of love, ito na yung possession. Dito
1: ay,
0: na papasok si possession, si obsession, na parang hindi ka na mapakali.
1: Lahat ng Sean.
0: Mag-ingat tayo sa ating mga emosyon. Lalo na sa mga ganitong bagay. Kasi ito din yung ano na pag-ibig eh. Parang it also brings out the worst in you aside from the best in you.
1: Ay, oo. Sinabi mo pa yan. Minsan kasi nag-overthink lang tayo.
0: Correct.
1: Diba?
0: Correct.
1: 1061, sabi niya, what's up, Heart FM? Morning, Doc Heart and Sweet George. Nga no selos, baby na.
0: Gusto ko yun.
1: Why naman ikaw selos? Oy, love man din ikaw. Oy,
0: Well, man, imong nina, oy.
1: Sabi niya, of course, naagyapon daw right magselos, especially kung niyo siya.
0: Siguro sa ganyan.
1: Agat ako ng langgam. Sakit.
0: Sa mga ganyang sitwasyon. Thank you, si Anto. May langgam ba?
1: Nasaktan lang ako.
0: Oh, si ano to? Si Frankie Doo.
1: Frankie Doo!
0: Maraming salamat, Frankie Doo. Ito si 3275. Pwede na magselos. Kaya ako nakaugasto.
1: Di ba?
0: Naging investment.
1: Sige, kanina kasi sinasabi ko lang, nag-invest ka ng love mo. Eh. Sige, sabihin na natin, nag-invest ka din ng time, effort, at money.
0: Ala. may ibang ganun, Dr. Heart.
1: Meron na.
0: Yung tipong kapag binibigyan nila ng kung ano-ano.
1: Bibigyan ka regalo. Tapos, ang tendency niya, inaangkin mo na yung
0: yun,
1: tao. Na keso, nagbibigay ka.
0: Kaya nga, Nako, maraming mga ganyan.
1: Tama yung sinabi ng texter natin, 3275, di ba? I so agree with you, 101%.
0: Yeah. Madami kasing ganyan, yun, no?
1: Tapos nag-overthink ka na.
0: Correct.
1: Yun na, you're expecting something in return, di ba?
0: Yes.
1: Kasi naman tayo, pag nagbigay tayo, huwag na tayo mag-expect ng nababalik yun, di ba?
0: Oo, lalo na kung alam mo naman na hindi talaga kaya ng tao na i-reciprocate. Ipipilit mo, paano yan?
1: Kasi yung love din naman kasi, George, hindi yung biglaan.
0: Correct. It really takes time.
1: alam natin, sinasabi natin na merong spark na tinatawag.
0: Yun ang pinakauna nangyayari. Uh-huh. Spark. Hindi pa yan love. Baka kasi inakala nila love.
1: Infatuation. Na ito. Pwede. Nagsisimula ang lahat.
0: Oo. Uh-huh. Attraction.
1: Attraction. Uh-huh. Andyan na naman yung mga son na yan.
0: Son na yan.
1: Sa mahulog sa obsession.
0: Obsession.
1: Ayan na nga. Ito na nga muna. Eto na, eto sigurado ako dyan. Sigurado ako dito, hindi kayo magsiselos. The price is rise, overload na. Ayan ha. Ulit namin, oras-oras, may nananalo sa Heart FM.
0: Yes.
1: Kahit ano pang inaantay ninyo. Naku, huwag na kayo magsayang dun sa...
0: Abang na kayo dito. Bigas, groceries, grabe naman.
1: Tsaka malakasan nyo lagi yung radyo ninyo. Pag kayo'y nakatune in na sa Heart FM, siguradong malakas yung radyo ninyo para marinig ninyo na...
0: Kayo ang nanalo.
1: Kayo yung nanalo. Pag nabunot yung pangalan ninyo.
0: Eto pa, Dr. Heart, hindi lang yan. Mm. Kasi, pwede ka pang manalo ulit.
1: Ay, syempre. Eto yan ha. Eto yung, mechanics natin. Pag nanalo ka... At na-claim mo yung premium mo, maaari ka pang manalo, tuloy-tuloy na yan.
0: Oo, kasi hindi namin iyan yung entry mo. Kaya si Ruleta, naku, maaari ka mapili.
1: Kaya we encourage na pag nanalo kayo sa ating The Price is Rise Overload, i-claim nyo inyong pa-premium.
0: Correct.
1: Ah, di ba?
0: Oh,
1: alright, eto na. Sige.
0: Let's go.
1: Paikot tayo, Ruleta. Sa mga mabubunot namin, ha? Sa mabubunot pala namin.
0: Oo.
1: Para rin yung i-claim yung inyong prize sa FICO Admin Building. And that's at Vamenta Boulevard, Ilaya Carmen, Cagayan de Oro City. Nasa 5th floor po ang inyong Heart FM. Okay, George, saan ba tumigil?
0: Barangay Bonbon tayo, Dr. Heart.
1: Barangay Bonbon. Ito na, mga taga-barangay Bonbon, pakusgin na inyong mga radyo. Alright, bunutin mo na, George.
0: Ang akin na bunot ay mula sa Barangay Bonbon Zone 5. Congratulations, Paula Bianca Masalta.
1: Ayun. Congratulations sa iyo, Paula Bianca Masalta ng Zone 5, Barangay Bonbon, Cagayan de Oro City. Ikaw! Yes, ikaw.
0: Ikaw, Jun.
1: Ikaw ang nidaog sa ating The Price is Rise Overload. Dali na, claim mo na ang iyong papremyo. At syempre, ang ating pong The Price is Rise Overload.
0: Ay, atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
2: Heart 92.7.
3: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag Bukidnon, besides Z-Gas.
4: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro City, 93.7 Heart FM Bugidnon. O, diba tama George, nakakabaliw at nakakaapoy.
1: Oo nga.
0: Pag nagsiselos, sabi nga ng bowels they orbit, diba?
1: Lalo na Dr. Heart kapag hindi mo masabi. Yung hindi mo ma-express. Nagsiselos ako sa ginagawa mo.
0: Ay, nako. Ang hirap diba? Maging pogi at hirap maging maganda. Hirap nagseselosan. Kayo.
1: Oh, diba? Diba?
0: Katulad na lang ni Pogi Boy din ito, si Sir Bernie de Atras.
1: Ay, Sir Bernie. Magdaumaga. Si City Mayor's office.
0: Maraming salamat sa laging pakikinig sa Heart FM.
1: At ang Dr. Heart City Agriculture Office.
0: Ay, ayun pa. Maraming salamat. Si Sir
1: Bernie Daba Jr. naman. Oh,
0: Bernie din yun. Isang poging din. Oh. Bernie din, di ba?
1: At saka si Sir Jazzy. Ayan, maraming salamat. Thank you.
0: Papalit na kaya akong pangalan. Bernie. Mga gwapo yung mga Bernie na ito eh.
1: Oo nga, no? Oo. Ang dami pa tayo dito, Dr. Heart. 5791, uy, from Barangay Kamamanan, Salime. Ayan, marami pong salamat. Thank you for listening. Speaking of Kamamanan, si Mami Roxanne Macha, si Sir Lorimer Sakala na ikinig sa atin. Magandang umaga. Thank you.
0: Thank you. Dami din nagme-message dun sa ating messenger, sa ating Facebook. Ayan, mula kay Nene Cabanielle Zemano. Hi po, good morning po sa inyo. Maraming thank you for listening.
1: Good morning, Ma'am Nene. Ito si Nora Balikaol. Sabi niya, Dr. Heart, para sa ako, walay dapat ipagselos. Sabi niya, kung giwan night stand lang siya. Ayan, nagpa-pre-test mo ko dyan. Para magselos, bita di dapat magselos. Kung wala pa dyan, klaro nga, come on na. O diba, salamat mo sa pagbasa.
0: Paano ba yan? Tumatayo ka buong gabi?
1: Ayun daw yung sabi. Yun daw yung sabi.
0: Kakapoy po dana, uy. Masindog ka tibong gabi.
1: Ano daw yun, Dr. Heart? Cardio. Cardio daw yun.
0: Sabi naman ni Mami Marilyn Gonzalez. Sabi niya, good morning, Doc Heart and Sweetie George. Talking about, ano yung ziling?
1: Ay,
0: pasiling-ziling ka, jelly-jelly sa amin eh. Sabi niya, ay naku, problema talaga yan sa isang taong nagmahal, ngunit walang naging sila. Tapos sabi niya, ngunit di mapigilang magselos dahil mahal niya ang kumaganyan.
1: Mami.
0: Maski unofficially in love siya, di ba? Kung ganun, wala na siyang magagawa, magselos na lang siya ng patago. Hanggang at kaya niya. At makinig na lang siya sa mga nakakapagbagabag. Ano ba to? Nadamdamin ng mga mga playlist ni Dr. Mark. Inubuking mo ako, Mami Marilyn, ha? Ayan. Yan, baka mas lalo pa siyang, ano to?
1: Ma-in love.
0: At hanap ng paraan para maging officially in love na sila. Oh, diba?
1: We love you too, Mami. Maraming salamat. Thank you sa iyo, ha. Maraming salamat, Mami Marilyn. Arlene Abad Patriana naman, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig. Sige. Note ko po yung inyong details, ha. Maraming salamat.
0: Tainty Paboresyo. Tainty ba? Tama ba?
1: Tainty.
0: Maraming salamat for listening. Hi sa iyo, ha. Ayan, meron pa ba?
1: Ito sabi niya, ni 4022, morning magselos kung serious dyan siya sa imo.
0: Aha.
1: Kung seryoso naman yung tao.
0: Oo naman.
1: Kung mahal ka din, pwede siguro.
0: Na alin?
1: Na magselos. Tapos sabihin mo sa kanya, alam mo, nagsiselos ako dahil ginagawa mo to sa iba. Sa akin hindi.
0: Ayun.
1: Ganoon naman yung kadalasan reason kung bakit yan nagsiselos eh. Kasi nakikita natin yung ginagawa ng partner natin o yung taong minamahal natin sa iba na hindi ginagawa sa atin.
0: Bakit ka nagsiselos? Kasi gaya na sinabi mo, ginagawa sa iba na hindi ginagawa sa akin kasi may pinagsamahan kayo.
1: Correct.
0: Na kahit walang kayo,
1: may something.
0: Maaring may ginagawa kayo na, di ba?
1: Yes.
0: Parang nagbibigay ng interpretasyon
1: dun
0: sa kabila na parang kayo.
1: Correct.
0: Di ba? Pangalawa dyan, George, sinasabi natin, umaasa ka. Normal lang po na umasa po tayo na maging atin or maging someone. Di ba na pinapadamhan tayo na special tayo.
1: Correct.
0: Umaasa tayo ng mga ganun, di ba? Pero ang katotohanan dyan, wala nga kayo. No, valid ang feelings mo na magselos ka. Pero you have to keep in mind na walang kayo, di ba? Wala pa, hindi pa kayo.
1: Yan. Hindi pa official.
0: Oo. Yung pagsiselos mo, yan po'y patunay na totoo yung nararamdaman mo towards that person.
1: Yeah.
0: Yan. Di ba? So, anong dapat mga gagawin, George? Tanggapin mo yung sitwasyon unang-una.
1: Correct.
0: Tsaka iwasan mo na mag-demand. Iwasan mo na sabihin, ito dapat gawin mo. Ganito, mag-update ka sa akin.
1: Tama.
0: Oops, you're crossing the line already.
1: Correct. Hindi pa naman kayo. Mahirap yun.
0: At saka lagi natin sinasabi, pahalagahan ang sarili, protektahan mo ang sarili mo. Pag-ayaw talaga, bye oy.
1: Oo, maganap ng iba.
0: Di ba? Sasayang ka lang ng oras sa pagsiselos-selos mo dyan.
1: Correct. Nakamukmok ka sa taong hindi naman ka kayang mahalin. Eh kung doon ka naman sa taong kaya ka mahalin.
0: Ay, di doon ka na.
1: Doon ka na lang.
0: Diba? Doon na lang ako. Asa? That's it. Ikaw ay babalik mamaya.
1: Dr. Heart. Dear Heart po tayo, launa hanggang alas tres. Mga love songs ulit.
0: Ayan. Siyempre, abangan po ang programang Heartbeats. Kasama niyo naman si Harvey Stone. 11 down till 1 o'clock in the afternoon. Dito lamang sa inyong Heart FM. Alright, magpapaalam na po kami again. This has been your Dr. Heart.
1: And George. Ayan.
0: Lagi pong makinig sa Heart FM, ha? Leaving you a song from Sunkissed Lola. Pakisabi na lang sa kanya, nagsiselos ako.
1: Kasi hindi mo masabi.
0: Sweethearts, this has been your Dr. Heart.
1: And George.
0: Ingat kayo lagi and always remember, we heart you.

0: That song was brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Heart 92.7.
2: Playtime Entertainment.
3: 93.7.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
6: Umiinom na po ng rice coffee.
5: Say na naman taon na.
6: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
5: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po po, Kuya Boy, sa umaga.
6: Opo.
5: Ay, yun ang pinapinanin.
6: Opo.
5: Tapos ito bago matulog, tulad ko yung boy ng ano, yung danak ka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
6: Yung pagbabawas.
5: Ayos din ko yan mo. Kung saan, dalawang beta, isang araw, tapos malakas kumain. Malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: With heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: That I

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the oron 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:37 ang oras natin, sweethearts. Good morning once again, welcome po sa ating programang Heartbeats. Siyempre, Tuesday ngayon. Kaya ano ba yung mga plano natin for this week? Sana matupad na ha. Yung mga gustong mag-relax this week, di ba? Oh, it's better na give time to ourselves, di ba? Pamper muna tayo, magpamassage tayo. Yung wholesome na massage lang ha. Uy, shoutout natin ngayon ang Maliari Beauty Salon. Happy happy listening po sa inyo. Araw-araw yan, nakikinig dito sa Heart FM. And also, hi na din kay Arlene Abad Patriana. And thank you so much for listening. O sana pala rin ka ha. Basta makinig ka lang araw-araw. O baka ikaw na yung isa sa mga winners natin ha. Hi din po sa ating mga employees sa City Agriculture or Apo. Especially sa naka-black na polo. Sino ba yan? Oh, that's coming from Darwin Basilan. O baka crush niya nito. Good morning sa inyo dyan ha. At saka yung ating mga sweethearts din sa mga City of Papel Republic, Igig Sally, Jack GM, and also kay Kathy. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. Dyan po sa may Barangay Gusa. Yun dyan sa may Ladao RM Station. Shoutout po sa inyo. Yung mga kumakain ngayon dyan ha. Happy happy listening. Ano ba yung ulam nyo ngayon? Ano ba yung ulam para sa mga nagtitipid? Oh, ilang araw na lang. Makakatikim na naman tayo ng masarap, di ba? O, yung mga drivers natin, nagpapahinga ngayon after a very hearty lunch. Happy happy listening po sa inyong lahat. At syempre naman, yung mga teachers natin ha, na handang-handa na sa kanilang Brigada Eskwela. O, batiin natin yung dito sa may West City Central Schools sa lahat ng mga teachers nila. Nako, for sure. Na-miss nila yung mga estudyante nila ha. At saka dyan po sa may Consolacion Elementary School. Happy happy listening po sa inyong lahat dyan. At saka kay Mami Kuching Lim. Nako, ang daming kumakain pa rin. O, nakalabay ko dyan kagabi ha. Nakalaag. O, ang daming kumakain pa rin dyan sa kainan nila ni Mami Kuching. Mayong pagpaminaw sa inyo dyan, Mami ha. 11:39 ang oras natin. Of course, padayon ta sa atong programang Heartbeats. Dito lang yan sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 This is Heart FM. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule 1, 66 sa sustansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawa, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
2: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
3: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
7: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
8: Basta heart it in, patsada o makarilita ta.
9: Makalingaw yun ang mga DJ na Heart FM.
6: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news, your number one source of entertainment and information. This is 93.7 Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay maayong pagpaminaw and welcome sa saka oras na ito panagtigong panagkuyog makataon ka sa ng mga butang og sa ito mga produkto mismo og sa istorya sa kinabuhi nga itong i-feature taon-taon. Di na itong tambagan sa tambagi ko, Lady Badut.

0: maraming salamat, kamakabuhay. Kumusta? Naka-smile gihapon ka in everything. Amutasan ang everything mo diha, no? Basta ang menong danon, baskog ka. Nakasakapis kay sa panglawas mo nang welcome kay ka. Para makaton pa ka sa dungag pang mga information na atong isgutan, tawag-tawag lamang sa ato ang tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.
2: Pagkising sa umaga,
0: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduwa-duha, ayaw kabalaka. Kung wapay balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan o alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay, EXL, Makabuhay Plus.
0: Hello, hello, hello. Makabuhay day, kamakabuhay. Unsa man imong oras karon diha sa imong himutangan, samtang gihimo nimong background ang tambagi ko, Lady Batut. Samtang naminaw ka o kauban ang imong mahal sa kinabuhi, ay lagi nag-iapilan ka ng mahal sa laing tao nga imong rasang gimahal o apil. Murag usik kay kagpagbati. Charas. Anyway, bitaw, kidding aside, bisan pag unsa pa imong oras diha, kinsa man imong kauban, asa man kakaron, basta ka naminaw ka sa tambagi ko, Lady Batut, you're in good hands. Charas. Oh! What's up? Siyempre kahimsog o kabaskog sa panglawas paghihapon mo yatong iampo kanunay sa labang magkagagahom. Ako si Lady Batut. Laing o sa kaoras ato pa nagkuyugan, di inusab makaton gihapon ka sa daga mga butang atong isgutanan taon-taon. Diba? Sa atong tuyo og tumong good health karon og mapuhon og hangtod na sa umaabot pang mga panahon. Dagadag isgutanan gihapon. Labi na sa atong mga produkto sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Sa EXL Makabuhay Plus.
4: Kamakabuhay niya ng sumpay sa revelasyon sa tong sender nga si Randolph. Karong adlawa mo ang ikaunom kung chapter 6 sa iyang revelasyon. Di na maglangan, huwag yung sumidugayan na ito. Di na magyabot na paingon sa pangpagbasa o pagdrama. Di ba? Nga na maglangan-langan pa ta. Abdik na. Kay ready naman ka. Di ni lamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
1: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

Pastor, hindi po ako makapaniwala sa determinasyon ni Vivian na maging kaming dalawa. Pero naroon din siya sa pag-iisip na kung sakaling walang pag-asa na kaming dalawa, maluwag naman umano sa dibdib niya na matatanggap ang lahat. Hinayaan ko po, Lady Batod, ang bawat isang pangyayari. Pero hindi ko natiis na ibahagi yun sa kaibigan namin.

0: Engagement gyud? As in engagement ring bisagway ka mo?
1: Mao ka na, Louie.
0: Hala, uy! Grabe naging gugmaha ang gibati ni Vivian ni Morandov. Pero in all fairness, ablisab ang yung hunahuna nga dili mamahimong kamong duha.
1: Andam siya sa mas klarong posibilidad. Gawa ko ikasukli sa iyong pagbati, Louie.
0: Pero malaumon siya sa tubag kanya sa iyang pag-ampo nga mahimong kamo. Unya kun ugaling, itugot sa Ginoo, magpakasal mo.
1: Ugo na unya ko'y mahimo ni Ana. Pero, nasayod kong dili ka na mao ang kapalaran ko.
0: Randolph!

diba, Tod, hindi ko na pinroblema pa ang tungkol kay Vivian. Dahil alam ko, batid ko rin sa sarili, wala talaga akong maibibigay na pagmamahal na romantiko sa kanya. Naniniwala ako noon sa kutob ko na ipauunawa rin sa kanya ng Diyos na hindi niya iaasa ang kaligayahan na nararapat sa kanya sa isang katulad kong hindi laan para sa kanya.

0: pastilan ba yan, no? Swerte ka rin ginoon takbay Randolph nga may babaeng buutan o niya kwartahan pag yun nga nahigugman ni mo. Pero ang sungog sabgod sa panahon kay di man sab ni mo siya gusto. Kay kun ako pa to, ha, bisag dili na ko gusto si Vivian, sugalan gina ko, total, dili naman ko lugi, ana ba? Di na alkansi ba? Kay guwapa si Vivian, sexy pag yun, kwartahan siya o niya in love ni mo. Hoy, sana all!
1: Dilingo ni anak kasayon, Baikino. Nakaila ka na lagi na ako. Dili ko oportunista. Dili ko mapahimuslanon. Dili ko manggagamit ko sa Tagalog pa.
0: Aw, hinoon. Swerte masabgyod anang bahina si Vivian.
1: Bay, kuan, dili lang una di ko mukuyo niya sa giingon mong birthday, ha? Nalimot ko da. May simba man gud ayon niya.
0: Oy, di man on Domingo.
1: Bay, dili man lasab kay Domingo ra ang simba ba? Kuyo ginoon taon niya. Human sa simba ka na lang ato sa birthday sa mga ila.
0: Ha?
1: Bay Kino, kinanaunahon na to ang Ginoo. Dili kay, unya lang ta mahinomdom niya. Kung may problema na ta, o baka, nasakit na ta.
0: Ah.
2: Okay ka lang, Randolph?
1: Okay lang, Vivian.
2: Abi mo, nalipay ang akong pamilya nga tuwa sa Europe o sa US. Di nakita ka gani nila ganiya sa camera, nalipay kay sila para nako. Gisultihan magun ako sila nga engaged na ta.
1: Oh, ha?
2: Ayaw kabalaka. Wati ka isod sa kompromiso, Randolph. Ayaw kabalaka kung diligid kita, dili ko mamugos. O gang akong pamilya, makasabot ra sila. Ako na'y may-may nila o sa ni mga adlawa. Kana kung dili itugot sa Ginoo nga mahimong kita. Pero kung itugot gani, magpakasal gidayon ta, ha? Unya, sa abroad ta mag-honeymoon.
1: Oh.
2: Char! Ala, oy! Kanang walay ka mo pero nakay plano. Kanang wala may relasyon pero gusto kag plano nga kanang bonggang-bongga para sa kaminyoon. Oh, nga magsugod sa honeymoon. Oy, unsa man ni? Kanang mo round off lang ta one of these days. Na may inana, no? Bitaw, no, kanang ironic ang kinabuhi. Naagi mga higayon, napoy mga tao, gusto nato. Pero dili ta gusto. Napoy tao nga nakagusto nato niya na in love pag yun, di sa taganahan. How dare it? How dare it, oh? How dare you? Diba? Kanang inana ang tiaw sa kapalaran ba nga? Di ka makatawa? Di ka mahimuot? Ang kamay tabo nun, muagay ka kay sakit man. Hmm. Anyway, kamakabuhay, unag ikadohog na pa lamang sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph ang ataw na bati. Unya, sa ato pagpadayon sa unahan, human sa pipila lamang ka mga pahinumdo, mamalik dayon ta para ato ipadayon ang sumpay, kay naapa ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa iyang storya. Kanang tanan din nilamang gihapon, sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
4: Ipinakikilala ang EXL Magkabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawas, pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Magkabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Magkabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos, matik, Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo, natingala ang akong mga amiga, o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhon, nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit, bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato, nakabati de sa radyo. Itong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayok ko.
7: Mao nang dako kay kitabang sa atong panglawas ka makabuhay nga tong EXL Makabuhay Plus Capsule. Isip atong dietary supplement kay mao gina nga tong perming tumaron every day. Ang nga kita himsog, basko ug layo kita sa mga nagkadaiya nga mga sakit or mga balatian kay batukan ang mga nagkadaiya nga mga virus ug mga bacteria nga motapot sa atong lawas kay kinahanglang himsog ang atong immune system. Ug kana mabuhat kana. Ikahatag na nga benepisyo kanato ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule atong dietary supplement. Kaya dagan kayong mga ingredients nga giusa lang anang atong kapsula o sana diha ang oregano. Ang oregano mao na ang pinakanindot sa tanang nimong nahibaw-an ka makabuhay. Kay ang oregano maayo kay na sa health sa atong kasing-kasing. Oo. Sa pagtuon gani nga gipahitabo nitong 2006 ka makabuhay sa Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition, nakita ang oregano dunay natural nga omega 3 fatty acids nga dako kay matabang sa atong health, especially sa atong kasing-kasing. Sa lingbahin ng omega 3 fatty acids, ginabalanse maguni ana ka makabuhay ang cholesterol level. Unya ginadid-an sab ang inflammation o ang paghubag sa cardiovascular system nga mo'y resulta na sa kanabitang paglikay sa atherosclerosis, stroke o gingon man sakit sa kasing-kasing. Unya ang oregano doon na sa'y potential nga batukan ang nagkadaiyang mga cancer. Sa pagtuon usab sa College of Korean Medicine, nakita usab ang Cryophyllene oxide nga naa sa kanang duga bitaw sa sabaw sa oregano nga dunay potential sad na kamakabuhay nga magamit isip treatment para batukan ang nagkadaiyang mga cancer nga nasa lawas sa usa ka pasyente or sa usa ka tawo. And syempre alang sa mga gipahitabo nga eksperimento, nakita usab nga ginapugngan sa cryophyllene ang pagtibuok sa cancer cells. Ang resulta sa pagtuon nga ilang gipahitabo ka makabuhay, syempre na record gana sa Journal Molecular Carcinogenesis niadtong 2014. And sa katapusan, ang oregano do nanay antioxidant nga characteristics. Okay? Matud usab sa pagtuon niadtong 2007 nga gitala sa Plants Journal sa usa ka team sa mga Mexican researchers, ang oregano do nay flavonoids and flavonic acids nga mo'y mubatok sa mga nagkadaiya nga mga sakit nga naay connection sa paghubag, paglabad sa o, sa rayuma, sa diabetes, sa paglisod ug pagginhawa, kanang abnormal nga pagtunaw sa mga pagkaon sa tiyan, diabetes ug daghan pa. So gikinahanglan gyud nato eventually ka makabuhay ang oregano. And ang oregano usa lamang kana sa mga ingredients nga giisa diha gisagol sa atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Tumaron nato na everyday ka makabuhay isip ato ang dietary supplement. Dali na join na sa atong team sa EXL Makabuhay Plus Capsule.
5: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
7: Lain pa ang mga produkto nato ang akinalan nga ato agyong i-patronize kana kay naainindot nga ikahatag sa atong health sa makabuhay. Usa na diha ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 kabuok giusa lamang nga mga ingredients sa ato ang kape. Dili na ka maproblema ana kay dili mo tukaran mo pagka-acidic, dili ka magka-acid reflux, dili ka magpalpite, dili maglabad imong uho, wakay pamation nga lain. Instead kanang balatian nimo diha ang imong gimulo. So sa taas ka panahon ka makabuhay, tabangan pa kani ana aron nga mawagtang na sa imong sistema pinaabi sa imong pag-inom sa tong EXL Coffee Mix 17-in-1. Usa sa 17 ka mga ingredients ka makabuhay nga naa sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kana wala lain ang turmeric. Ang turmeric makapakunhod na sa risgo sa osteoporosis. Samtang magkaedad mangko kadiya ka makabuhay, ang imong bukog magsugod na sa pagka weak, pagkagabok. Nga mawad-an na nag-essential nga mga minerals. Ang osteoporosis mo resulta kana aron nga ang imuhang bukog bitok kana mo dali lang magupok, dali lang magcrack, minana. And syempre kung kana ang mahitabo, kana nga matang sa kondisyones, makakos o makahatag na nimog sakit. And sometimes make the person shorter, makapamubo pag ina sa imuhang height. Ang turmeric makatabang paralikayan ka makabuhay ang pagkawala sa mga minerals sa ato ang kabukugan. And instead ma-maintain ang ato ang bone density. Napaginay curcumin sa turmeric, makatabang sadna para sa paghatag og influence sa mga aktibidad sa atong kabukugan nga mo produce og mga cells nga kanang maabsorb nato samtang kita magkaedad. And syempre, ang turmeric usab ka makabuhay, maka-relieve na og sakit sa imong tuhod basta magkaedad na manakit na gyud ang mga kasukasuan. Manakit na mga parte sa lawas nga mapiko-piko, especially ang tuhod. Kaya ang turmeric natural and safer alternative na para sa painkiller drugs. Diba? Para sa imuhang tuhod nga nagpanakit o guban pang mga joint pains. Sa mga athletes nga nag-antro sa ilang pagsakit sa ilang mga tuhod, kaya syempre kanang active guys sila pero maguna magbase nga kung active ka, di na lang yun manakit ang kalawasan, no? Kanang intense nga training nila, kinahanglan lamang sila mo inom og turmeric para ma-reduce ang inflammation ug ang sakit sa ilang kalawasan. Pwede sa dimong i-try ka makabuhay nga i-incorporate ang turmeric sa imong diet or supplement regimen aron makita nimo nga nindot gyud ay ang benepisyo nga makuha sa imong lawas pinaagi sa turmeric. Unya ang turmeric doon na antioxidant properties na mutabang nimo sa imong kalawasan para batukan ang oxidative stress na mo'y makakos sa degeneration sa imuhang tissues, sa imuhang mga joint. Makatabang usap ka na sa imong lawas para batukan ang mga free radicals. Maprotektahan ka ng imong kalawasan, ang imong lawas, gikan sa mga nagkadaiyang mga seryoso nga mga pagpanakit sa kalawasan, and matabangan ka para ma-reduce ang inflammation o again, ang sakit. Nagkinahanglan na itong lawas o turmeric ang makabuhay. Wang turmeric, usa lamang sa 17 kamang ingredients na naas atong EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ng everyday sadta. Manginom na ta. Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kaping kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, Arabica, Spirulina, Ginseng, Luya, Turmeric, Ganoderma, Mangosteen, Malunggay, Canela, Bayabas at Rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Degan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging party na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika. Maraming salamat ka makabuhay. Siyempre alang sa EXL Makabuhay Plus, ako gihapon ang inyong lingkod, ang inyong
3: Lady Bato.
2: Huwag ka nang yanig ng sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa chapter 6 sa revelasyon ni Randolph. So ay paglangan ni Ana Dion sa atong tulumanon sa imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Bad. Tambagi ko,
8: Lady Batod.

0: battle wala naman sana talagang problema. Kaya po lamang, hindi talaga si Didien ang itinitibok at ninanais ng aking puso. Wala rin naman po akong ibang babae na napupusuan. Sadyang alam ko lamang na hindi si Didien ang babae para sa akin. At ayokong sayangin ang damdamin niya na papatulan ko kahit na wala akong maisusukli. Kaya po naman, kasabay ng pakiwari niya ay kaming dalawa, pinararamdam ko rin sa kanya noon ang aking kalamigan. Ganiya sa tapok with my friends. Layo kayo ang giluparan sa imong nauna, Randolph. Kinsa di ay nakahasol ni mo?
1: Wa man ni noon, Vivian. Sorry. Dili lagi ko makamaong magpakaroon ingnon. Nga ipakita na ko sa imong mga higala nga sweet ko ni mo, nga murag kita, nga mahal ko no kahit ikaw, bisan dili ka na ang tinuod.
0: Nakasabot ko, Randolph. Pero, bisan gamay ang arti lang gudunta to. Kana bang moagbay barong kanako, ipisan ko ni mong tubig, gunita ni mong ako mga kamot, mag-holding hands ta.
1: Gusto ka gidi ay, nga magpakaroon ingnon ko sa atubangan sa imong mga higala? Gusto kang tuntuhon ko sila? Gusto kang patuhuon ko sila sa dili tinuod? Bisan ikaw mismo na sayod kung noon sa ang real score na tunduha?
0: Randolph, sakit man sagod kaayo sa kong bahin. Nga,
1: nasakitan ka na. Dili na ko ganahan, anak.
0: Ha?
1: Naibaw ka na sa tinuod dali na tunduha, Vivian. Pero ikaw rin nagsakit-sakit sa imong dugan. Mas may tingaling undango na nato ni, mintras sayo pa.
0: Ha?
1: Imo kining ideya. Pero mas misamot nga dili kini makatabang nimo aron ma-okay ka. Musamot sab nga makonsensya ko kay nakasaan na hinungko nimo. Musa dili na ko. Tapuso na nato kini, Vivian.
0: Randolph!

0: Naluoy ko ni Vivian Randall.
1: Kung kaluoy lang ang iskutan, labaw na kong naluoy niya, Louie. Pero unsa may mahimo ko, dili ko mahimong pugso ng akong kaugalingon.
0: Mausab lagi, uy. Abi mo kung musalir pala ang magic, kikumpas ko na kining ako mga kamot aron nga okay na.
1: Bisan pag lumay, dili mo salir, Louie.
0: Grabihan naman anang pagdumili mo niya, uy. Unsa man sa pagyudi ay nang imong gipangita nga characteristics sa babae? Unsa man di ay bi kanang imong ideal woman?
1: Wa ko ideal, Louie. Basta ang nasairan ko lang, ug mao ini asa kasing-kasing ko karon. Nahigugma ko. Malipayon ko nga single ko. Kay misalig ko sa Ginoo nga nakasabot siya sa unod sa kasing-kasing ingon man sa una-una ko. Nahibaw siya sa kun unsa ang angay nako. Ug misalig ko niya nga usa ni mga adlawa, makaan ko nagtubag ang ako mga pangutana. Usa na diha ang pangutana nako sa kugalingon. Kung para ba ko sa usa ka babae dinis kalibutan? O mga lagad ko niya, armo pa dayon sa pagsabwag sa iyang pung ug sa maayong balita.
0: Unsa? Kanang tinuod, magpari ka, Randolph?

patol, hindi ko na naman nasagot ang tanong na yon ni Louie. Pero nang dahil sa tanong din na yon, may naisip bigla ako. At kasabay ng kaanumang naisip ko noon, ay gumuhit ang ngiti sa aking mga labi. Natuwa po ako sa isiping maaari akong maglingkod sa Panginoon at walang masama roon. Kaya po lamang, Lady Batod, ang tanong ko uli. Yun nga kaya ang aking kapalaran? Yun nga kaya ang sinasabi nilang calling ko? Yun ba ang kailangan kong hanapin o harapin na bukasyon ko?

0: kabuhay ang drama nga imong nabati gibuhatan og dula sa radio ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: Habit ka makabuhay mo na bati ang kinatibukan sa chapter 6 pa lamang sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Wa pa mi-end dito ang tanan. Mo nang sa sunod nga episode sa itong tulumanon, mupadayon ta sa pagpamino aron sundan nato ang sumpay sa revelasyon ni sender Randolph. Dapay mga pipila ka mga sumpay. Anya, no? Diba? Anyway, unya, mamalik ta para itong higsgutan o glakbitan ng atong nabati nga kinitibok ang chapter 6 sa iyang kasaysayan. Dinhi lamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
2: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.
0: Ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, pakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa'yo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan nyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kompletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Tuwaren Lumban, Kabanglasan, Bukidnon, 40 years old. Ang mga karamdaman ko, acid reflux, sumasakit na yung tiyan ko. Pangalawa, pagbabawas ng dugo. Tinry ko yung EXL Makabuhay Plus capsule. Dalawang kapsula sa umaga, dalawa sa tanghali, dalawa sa gabi. Tatlong araw, nawala na tayong pagdudumi ko ng dugo. Napakagaling ng EXL Makabuhay. Gawa nung pinagaling niya ako sa aking karamdaman.
3: Excellent health, excellent life, health and wellness for God's glory sa EXL Lamang Makabuhay.
0: Maraming salamat ka makabuhay and ang ato ang dili ka mahayan nga kapsula ng atong EXL Makabuhay Plus capsule nga everyday na tong angayng tumaron. Kay bisan pag healthy pa ta, kinala natin protection mismo gikan sa mga bakterya o mga virus o guban pang mga balatian or sakit. O labi na gyud kung nadun natin balatian. Kay kinahanglan yun nga, mabalik sa kanhi nga kahimsog nga atong sistema. Mao na nga, musandig gyud ta. O ato ang saligan, kay nindot kayong tumaron everyday ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay dagan ka ng mga ingredients nga naadiha. Usa na diha ang turmeric. Doon yung mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin, pwede nga makatabang sa pagpaayo, sa brain function, ingon man sa tong mood mismo. Kana pwede nga makabatang positibo nga epekto sa mga tao nga doon ay cognitive decline or depression. Ang curcumin, pwede nga mag-stimulate na sa brain-derived neurotrophic factor or BDNF. Usa ka nakamatang sa growth hormone, nga mahitabo sa utok. Ang pagsakpanggod sa level sa BDNF, kamakabuhay, pwede nga makahatag na og paglago bito, paggrabi sa mga bagong neurons para batukan po ng nagkadaiyang nga mga degenerative processes sa atong utok. Gawas ana ang curcumin, kamakabuhay, pwede usab nga makabatulog positibo nga epekto sa neurotransmitter.

0: haters nga mag-regular sa mood sama sa serotonin o dopamine. Diba? Ang ginatawag na itong turmeric kaya naman sa nagyapon sa itong kapsula bukod sa naasad na sa ito ang kape, mopod na ang makapahimsog sa itong kasing-kasing ng bonggang-bongga. So gamit kaayo ang turmeric, no? Dili lang kayo sa itong pag-inom nga kanabit ang masatisfy ta para mo good mood ta, kung dili makaayo sa bdene sa itong huutok o mismo sa itong kasing-kasing. And syempre ang turmeric, usa lamang sa mga ingredients nga na mismo sa itong kapsula, mo nang everyday ka na mo tumar sa itong EXL Magkabuhay Plus Capsule. Isip imuhang dietary supplement.
1: Mahilig ka ba sa kape? Mahirap na kung laging nagpapalpite. Baka atakihin ka sa pagpili ng kape. Always choose the healthier alternative. Huwag ka sa 3-in-1. Piliin mo ang all-in-1 juice EXL Coffee Mix 17-in-1. Ito ay puno ng mga likas at makapangyarihang sangkap tulad ng native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rose hiss. Sa bawat higo, dama mo ang lakas na magdadala sa'yo sa tagumpay. Walang mahira kung kaagapay mo ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
0: Naman ka makabuhay sa mga mahilig unog kape, go lamang ng go everyday ang pag-inom sa itong EXL Coffee Mix 17-in-1 ang atong ginatawag og all-in-one nga kape. 17 ka mga ingredients na diha uusa na diha ang Arabica coffee beans. Makaprotektar na sa itong mga cells with the antioxidants compound. Kay doon ay studies or doon ay pagtuon nga gipahitabo, nag-indikar nga ang antioxidants properties nga nasa Arabica sama sa phenolic acid. Makatabang na para protektahan ng itong mga cells. Gikan sa mga radical compounds nga mo'y makadaot mismo sa itong lawas. Doon na po yung mga research nga gipahitabo o nag-suggest mismo nga ang pag-inom nato sa kape makapaubos mismo sa risgo sa pag-develop sa endometrial and liver cancer o guban pang mga tipo sa cancer diseases sa itong ba-ba mismo sa pharynx ingon man sa ito ang skin. Makabatok usab sa mga bacteria sa itong ba-ba mismo ang Arabica coffee beans nga mo'y makaingon nga makabatong tag-cavities. Naiusa gani ka pagtuon nga nakita mismo sa Arabica extract potential sa pag-inhibit na og bacteria. Diba? Sa ito ang baba mismo nga ginatawag na ito nag Lactobacillus acidophilus. Ngunit na ilhan na ito nga mo'y makakos sa cavities sa ito ang ngipon. It is the presence of caffeine and chlorogenic acid sa Arabica mga tabang na para batukan ang bacteria. Gawas ana ang Arabica coffee beans ka makabuhay makapadecrease makapakunhod na sa glucose. Kaya kanang Arabica extract mupakita na og capability kanang kapasidad ba sa pagpadecrease pagpaubos mismo sa glucose sa diabetic rats matod pa sa pagtuon nga syempre mo ay makaingon nga doon ay mga potential anti-diabetic ailment para matreat ang diabetes. Diba ng bonggang-bongga? Gamit o ganabitaw. Doon natin binipisyo nga makuha gayon for sure sa Arabica coffee beans. And good news, kaya ang Arabica coffee beans, basi maglisog agasa kamangitaan na kamakabuhay, usa lamang ang Arabica coffee beans nga naa mismo sa ato ang kape, gisagol, usa sa 17 ka mga ingredients sa ato ang EXL coffee mix 17-in-1. Mo nang ayon na pagpauwahi, sama na ako og nila, ikaw usap ug ang imong pamilya, kinala mo inom na everyday sa ato ang kape, kana walalain ang EXL coffee mix 17-in-1. Alang sa EXL Makabuhay Plus, ako si
1: Lady Batu.
0: Sa atong pagbalik mismo ka makabuhay sa atong tulumanon. Imong tulumanon.
1: Tambagi ko, Lady Batu. Tambagi ko, Lady Batu.
0: Kamakabuhay nga itong programa, ang tambagi ko, Lady Batod. Gihatod ka na ito o gihimong posible sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Ang kasaligan, kasandigan, and protection mismo sa atong kalawasan. Muwagtang na sa mga nagkadaiyang mga balatian, ang EXL Makabuhay Plus. Ang atong EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, makigbatok na sa mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, arthritis, rayuma, sakit sa kasing-kasing, kakapoy sa lawas, problema sa baga, napay respiratory tract infections, daling kapagtiguang sa physical, insomnia, pagkalimtanon, depression, UTI, and constipation, and many more. Ang pag-inom ka makabuhay sa EXL Makabuhay Plus Capsule i-maintain lamang para sa mga adult. Usang ito sa doha ka kapsula matag-adlaw. Uban sa inadlaw nga tubig ay ginambugnaw. Warm water lang yun. Nga ipahitabo ni mo na ka makabuhay. 30 minutos sa dili ka mukaon. Dili pa ka mukaon rather. Isipin mo ang food supplement. Kung na kay sakit, mas daghano na nimo ang kapsulang imong pag-aim nun. Mahimo ng duha nga to sa tulo ka kapsula. Katulo sa sakaadlaw. Inadlaw nga tubig hapon or warm water. Ay, ginambugnaw ha. Lutawran na. Charo. Oo. Murag di makatabang ng bugnaw ginimo no. Labi nang nanakibalatin. Ay, ginipaginom mo bugnaw. Sa gihapon, before kamukaon. Pero pwede rin sa nga after kamukaon. Basta paabuto sa nimo ang usa ka oras gikan kang mikaon. Sama na kung sa uban pa ka makabuhay, manginom na kita everyday. Himo na tong partner. Di gita dapat mo. Limot-limot gidana sa pagtumay. Sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Ug ang pag-inom nato sa all-in-one nato nga kape, ang EXL Coffee Mix 17 in 1.

0: Hi, kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Bato. Din kagani aton nadungog ang kinatibukan sa Chapter 6, Revelasyon ni Randolph. Again, wapamien dito kamakabuhay ang yang storya. Sundan niya po nato sa musunod pang episode sa atong tulumanon, ang pipila na lang ka mga sumpay sa iyang revelasyon, okay? It's a date niya po. Sa pagkakaroon, atong lakbitan o giskutan nato na bating a drama kaganihan ng bonggang-bongga. But before that, eto na naman, ang atong pambansang reminder. Ang pagpahiyom, ang pag-smile, ang ngumiti. Oh, smile, smile, smile and everything. Para bongga na itong mapinsar kung unsay sulbad sa itong suliran, kung unsay may mga nakahasol na itong kapangitaan na itong paagi ug sulbad, no? And syempre, makapaminsar lagi tagtaman, bisa pagdagan kay mga problema nga muhapak na ito sa matag-adlaw, basta makasmile lang ta the whole day, gaan na itong atubangon ng tanan. Chill lang ta at lumalaban kay naatay Ginoo nga moy atong gituhuan nga labing gamhanan sa tanan. God bless us. Anyway, Randolph, dagang salamat once again sa pagpadangat nimo sa imong kaagid diri sa atong programa, sa imong programa ang tambagi ko Lady Bato. Daw dagan kay mga programa diyan ning mga orasa sama ini atong programa nga kuyanap na kaayos sa tibuok Pilipinas, pero gipili gidi mo nga din hinimo i-share ang imong kaagi mo nang thankful kaayo mi kay naagi mi mapupo nga pagtulunan sa imong story. Anyway, ang tanang mga istorya man pod nga ato ang nadawat diri sa tong tulumanon o atong gi-feature, sure magi ko nga nakapupo tag pagtulunan diri ba kamakabuhay unya ang matag usak kaagi wa nato giyama-yamaan, gitarong ginato nas pagbasa, gitarong nato sa pagdrama, gihatarungan nato og hatag og kinabuhi. Unya magtarong sa tas pagtambag, wa gyud ato nagilamo-lamo kay trabaho kini, entertainment mo, edukar sab kita og mo inform. Di ba nang bongga? Nagang salamat. Anyway, Randolph, kung basa na to ang chapter 6, si mo kaagi murag nakasabot ako nga dili ka ganahan nga makiguyab kay murag dula ka interest. Di ba nato na mapugos no kay namo mga tao gyud nga di pa ko ready na sa pagkakaroon kay mag-atiman sa ako sa kong career. Oo, tukuron sa anak ko ang anging tukuron unya na ng relasyon. Kay asaram ng relasyon kung successful na ko. Di para sa uban ba, though wala ko'y against sa ilahan, no? Kay managlain matagkapalaran sa kinabuhi. Ni mga tao diha nga, wa sa mag-una sa pag-uyab-uyab. Kay nag-una sa pag-eskwela. Na uban nga, nag-eskwela, nag-uyab-uyab at the same time, nakalampos. Napoy mga uban diha nga, nag-uyab-uyab samtang nag-eskwela, wala makalampos. Kay mas may peswabi man ang gugma. Di na ton asila pwede questionon kay mawasa na ilang kapalaran, mawasa na ilang gipili. O siguro sa pagkakaroon happy sila, napoy uban diha nga, wapod ma-happy, ilasad na. Napoy mga uban nga ugsama ni Randolph nga wapoy plano nga makiguyab-uyab dili tungod kay naguna sa career, but kundili naguna sa kun unsa may purpose sa kinabuhi. Di ba Randolph, kana bang nakasabot kay kunimo nga dili ka oportunista, dili ka mapahimuslano, dili ka para sa uban bang anak gusto day ka hapwes pahimuslan di pangwartahon di unya tilawan pagyud ni nana. Ikaw lahi kaligdong kang matang sa pagkatao and you have a good heart. Siguro kay nasabtan ako karon pagsultis imong friend nga magpari ka, ako na huna-huna tuloy. Murag ang calling siguro niya no kay mga lagad sa Ginoo og tuod man dili na daotan. Di ba kay managlain matag purpose lagi diri sa kalibutan. Kay pwede man ta mga lagad sa Ginoo nga dili kay lang magpari. Napoy uban nga mga lagad gyud in the name of kanang pulong sa Ginoo kinala magpari gyud para maka-concentrate no sa iyahang bokasyon no. So dili daotan unsa man ang atong pilion sa atong kinabuhi nga atong gusto nga maging nara na nato basta atong i-sure nga dili ta makatunog og katungod sa laing tao, magmalipayon ta ini, dili ta magmahay ani, dili ta makasa sa atong pagsud ana, di ba? Ato ginang i-sure before ta mutikang sa pag-conclude og sa pagpakanaog desisyon kay kausa masayop na sad ta no, di unta ta mamao. Pero kana magpari ka or magmadri ka mga lagad ka sa Ginoo sa ingon ana nga paagi, di na daotan, no? So ipadayon lang tingali kun mao gid na. Kaya kung basihan na ito ang chapter 6 sa imong kaagi, Randolph, okay na gid ko. Kung ako ang naasa imo hang shoes, okay na ko nga magpari or unsa ba na kanang mga magmadre, mga lagad sa Ginoo sa ingon ana nga paagi, dili ko magminyo para makakonsentrate ko sa ako ang pagsabwag sa maing balita o sa mga pulong sa Ginoo. Okay na gid na. Although na po'y uban diha nga kanang nagminyo pero nagsangyaw gihapon sa puong sa Ginoo, wa po'y dautan, ilhaman po tong choice. Pero kung ang choice nimo, kung basa na to ang chapter 6, imong revelasyon diri sa atong tulumanon, okay ra gyud, way dautan. basta masyur lamang nato, gikan na sa kinauyukan nga bahin sa itong kasing-kasing, dili ta mapugos, dili na last resort, dili na option, nga ay, mao na lang ni oy, kaya wala may lain, dili na mao. Okay? Paninguhaon nato nga magmalipayon ta sa itong piliun nga field, nga magmalipayon ta sa itong piliun nga sitwasyon, magmalipayon ta sa itong piliun nga kinabuhi. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa itong tulumanon ang sumpay sa revelasyon sa itong sender nga si Randolph. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Ang FB page, EXL Makabuhay Plus. Ingon man ang atong website, exlmakabuhay.com. Mahimo ka usab namong email alang sa imong mga concerns sa exlmakabuhay@gmail.com or mo text sa dugang pa nimo mga pangutana sa 0917-118-4000 o sa 0917-728-1434.
1: Ito ang buhay.
0: EXL Makabuhay Plus.
1: Halina't magmakabuhay.
2: Dagang salamat sa pagpaminaw, hi, sa Barlaan o sa Hinobiyagon family, mga taga Digos sa city o sa masatag buok Davao del Sur. Ganyan, maraming salamat. Baswell and Noncio family, maraming salamat. Kay Dexter, thank you. Unsa man, naalay na ang mga ligidihan. Ana no? Nang bonggang-bongga. Tulid na kayang ligid na muliko. Apat na hinayon baka siyag align. Oo, anyway, sige. Ay na lang nag-i-align. Uy. Biliyote na Ranton family kay Jomar, maraming salamat. And kay Gablo Tens. Ayun, ang yung mga silingan dali sa may Tibungko, Davao City, maraming salamat. At Lina Montero siguro na no. Monter lang gidi ay. Kaya kaduha man siya may tagog Monter niya. Umay o, oh, Monter gid siguro na. Kaya kung Monter nang usa niya, usa kay Montero, Montero na. Salamat sa pagpaminaw. Og ang mga taga Butuan, maraming salamat. Mga taga Maramag, Bukidnon. Mga taga Siargao, salamat po. Mga taga North Cotabato, labi na sa mga taga Midsaya. Sa mga taga Davao City, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao Oriental, Davao Occidental, Davao del Sur, salamat sa pagpaminaw. Mga taga Surigao del Sur, mga taga Hinguog, mga taga Tandag, mga taga Liangga, haisab sa mga taga Kabadbaran, mga taga Nabunturan, mga taga Madrid labina, mga taga Makilala, San Miguel, Surigao, mga taga Manukan and Osmeña de May Zamboanga del Norte, o Zamboanga Davao del Norte tuloy. Zamboanga del Norte. Zamboanga Davao del Norte. How dare me? Mga taga Bislig, mga taga Visayas labi na sa mga taga Bohol. And speaking of Bohol, mga taga Tagbilaran. Salamat sa pagpaminaw. Naku, natin igong panahon. Magkuyog ta sa sunod nga higayon ka makabuhay, pero before mubabu, yan na ang espesyal nga mensahe today. Matod pa ka makabuhay, daigon ko ikaw tungod kay ang imong gugma, mas bililhon pa kaysa kinabuhi. Pasalamatan ko ikaw samtang may kinabuhi pa ako. Ibayaw ko ang ako mga kamot sa pag-ampo kanimo. Kanang espesyal nga mensahe atong mabasa sa Salmo 63, versikulo 3, ngadto sa 4. Kamakabuhay ayog kalimot, health and wellness for God's glory. Mamalik ta next time sa sunod nga episode sa atong tulumanon para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang yung lingkod, Lady Batod. Sa atong tulumanon, imong tulumanon.
3: Tambagi ko, Lady Batod. Tambagi ko, Lady Batod. Hatod kanato sa EXL Makabuhay Plus.
4: 93.7, this is Heart FM.
5: Heart FM time. It is now 104.

0: Okay, kumusta, kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, mahikala. Nanasab kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. O kininis sa inyong higala si Kuya Arn. Makiguban ka ninyo, sabay na usab sa paghatag o pagtagad sa laing tampo nga atong tagakinabuhi karon. Kaagi sa usa kalalaki nga si Dondon. Dondon, salamat no sa imong pag-share sa imong kaagi. Usa na kini nga nakahatag suporta sa akong programa. Salamat kay Don. O gabin usab sa tanan nga mga listeners nato nga walay puas, walay hunong. Ang ilang suporta pinagi sa inyong pagpaminaw. Daghan ug daghan kayong salamat kaninyo. Sa tanan na ito mga nagsalig, sukad ni Adto Hantod karon nga nagpabilin sila nga naggamit, no? Nagpangapi sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Salamat kay sa inyo ha. Mga naot ko, sukad ni Adto Hantod karon maulang gihapon inyong gipangapi. Makahatag kinig mayong benepisyo labi na sa mga tao nga maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Basin na kita yung mga bagong listeners karong adlaw para ni sa inyo ha. Kay katong mga listeners nato nga nagsige na sila og gamit, sige na sila og gamintin sa atong mga product, okay na sa ila. Ang ako lang gibalik-balik na ko ni sa matag adlaw kung unsa ikatabang sa atong product para ni sa mga tao nga bag-o nato mga listeners. Pero manghinaot ko sa mga dati na nato mga listeners hantud karon magpabilin pagyapon sa pagsalig sa atong mga produkto. Okay, daghang kayong salamat sa inyo ha. Katong mga bagong listeners nato, kini atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Base na kasi nati ka maglisod sa pagkatulog panahon sa kagabion. Makatabang ang Capricorn Gold with Malunggay and Santon nga ibalik ang imong regular normal nga pagkatulog sa taas-taas nga paghinanok ni imong mga higala. Basta imintin lang una ang atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pero ayaw ninyo himo ag sili mga higala ha? Nga diha dayon epekto din sa inyo ha. Kay labi na dugay-dugay na ninyong gihambin kana inyong problema kabahin sa pagtulog mahigala nga tagdugay mo makatulog. Ang uban makadlaw na lang, wala pa gid intawon makatulog. Ang uban wa pagay tulog. Na uban tag usa ka oras ug tunga ang tulog tag duha ka oras. Kulang kay na mahigala. Basta ma-maintain lang sa nato atong product nga Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Ila ka adlaw magtingala na lang ka. Magtanaw kag telebisyon, magtanaw kasi mong cellphone. Ubati na kag duka labi nag mga pika niya ng gabi una. Example mga alas 9 nang apika. Pagtapos nimo og kape, magduka na kaniya na mahigala, matingala ka bugat na yung mata nimo. Ingana kanindot na atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pero usbon ako ha. Ayaw sa dayon himo aninyo og kanang magic. Pag inom ninyo kay mao na giingon nato nga makabalik sa normal katulog, ya dayon mao pay pag inom ninyo. Gusto rin ninyo nga makatulog dayon, no? Mga pila lang sa kadlaw. Kay tambalan pa man mo niya. Mo na igiingon nga, nakapangapi pa ka, nakapanambal pa ka. Sa atong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. Pagkabahin usab sa panakit sa kalawasan, dili na tumaiwasan mahigala, no? Labi na pinobring ang trabaho, kasagaran sa mga lalaki na sa construction, init ug ulan ang atong masugapa din ha. Pagkaugma, manakit atong kalawasan na yung mga higala na ito. Babalda ilang trabaho. Mupahulay sa sila. Kaya nga, no, sakit man ang kalawasan. Say mo, trangkaso ka, kanang hilantan ka ba tungkol sa panakit sa kalawasan? Ang atong Orion Herbal Liniment Oil, mahigala, makatabang na sa inyo ha. Kanang nakasinati yung mga kahago sa lawas, bugat ng mga trabaho, labi na nagnegosyo ka sa palingki, naninda ka, niya namoy po yung mga tiil, niya kapoy ang lawas, biyahidor ba ka, kanang tricycle driver, nga makasugapa kag mga hangin. Bisan anad-anad na kamo mga tricycle driver, yung palagi anad naman may niya anak Kuya Arn. Pero na yung mga time nga, usahay ba nga, manakit atong kalawasan atong likod. Makatabang ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Kinahanglan na sa inyo ha, ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil para sa ingon niya na makatagam-tagag panakit sa kalawasan, na din kay magamit na yon. Preparado daan ba? Andam daan. Nindot atong Orion Herbal Liniment Oil. Duha ka klase ni atong Orion Herbal Liniment Oil ha. Ang isa green, ang taklob. Mao ni akong giunang mention, pwede sa panuhot, panakit sa kalawasan, sakit sa tiyan. Nindot sa mga buntis para dili makabatulog panuhot ang mga buntis. Kay sakit yung kayo mga anak, magbati ang usa kay nahan nga kargado og panuhot, magdubli ang bation, sakit pas pagpagawa sa bata, napailain nga sakit, mao na dugay siya matawhan. No? Mao na nga haplasan gyud yung mga batang mga misis nga nagbuntis din ha. Hasta inyong tiyan. Ayaw mo kabalaka kay wala na chemicals ang atong Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal gid ang anaa diha. No, salig lang mo mahigala. Pwede ganin ihapta sa mga bata bisan pag tagpila ka bulan nga bata. tungod kay di makadaot sa panit kay mga pure herbal ana adiha. Nya protektado po dayon ta nga dili makaduol ang mga lamok, labi na kaning lamok dinggi sa ato ah. Labi na sa mga teenager, mga bata nga dali ra apektuhan sa mga ingana, mga murag virus ba. No? Mga insekto nga utugdong sa ato ah, sama niya ng lamok. Oh, kasagaran mga bata o mga teenager may dalim apektuhan. Bisan kita nga mga dagko na, mga medyo may edad na. Dili kaya punta mo kumpiyansa niya ng lamok dinggi kay walay piliyo niya na. Pero kung naatayin Orion Herbal Liniment Oil kaning green ang taklog, protektado ta nga dili gyud makaduol ang lamok dinggi. Ano tinuod mga higala, no? Manghinaot ko nga sulayan ninyo katong wala pa makatesting. Kaning green ang taklog pwede sa mga katol-katol sa panit. Kung na yung mga bata ninyo diha nga tabi-tabi lang sa nagkaon, no? Tabi-tabi lang sa nang snack, hibalo ko nga isog inyong ginhawa. Kung naginuka nga mga bata, pwede ang Orion nga green ang taklog itambal ni ana. Mga rashes sa bata, pwede ang Orion. No, walay halang na siya mahigala. Kay mga pure herbal na wala siya chemicals na sagol. O labi na sa mga bukol, butang ilang ng bukol o gapas nga na yung Orion. O mga bun-e, mga balakubak sa ulo, kaspa. Iyan ang tanggalon. No? Testingin lang ninyo katong wala pa makatesting. Sulahi lang ninyo mahigala para makaprobe good mo na tinood ang giingon ni Kuya Arn. Ha? Og diri punta sa Adunay Almoranas, makatabang pod atong Orion kining green ang taklom. Maghalagapas kung mitukar inyong Almoranas tung kay namoy nakaon nga bawal, butang ilang ninyong lubot og gapas nga nay Orion terminti itaklap. Sakit sa ngipon, kuhagag kuan, gapas gamay, butang ilang Orion suksok dito sa bangag sa imong ngipon. Inga na itong Orion Herbal Liniment Oil kining green ang taklom mga higala. Basta sa external lang apart, daghan siyang ikatabang. Lamin ka ng mga tudlo nga nangoko, o yung magbinhod inyong tiil sa'yo, magbikog, haplas sila nag-Orion na imong tiil mo na pagkagabi eh, maghaplas mong Orion. Depensya sa bikog-bikog, bakit? Anong kadlaon bitaw? Mulit adam, kalit nagsakit atong batiis. Muna maghaplas daan, kaya panuhot manguna mga higala. Kasi magbikog ka ba, hindi ka makalihok. Nga na gani, muna makatabang din atong Orion. Kinahanglan na asa atong panimalay kanunay atong Orion Herbal Liniment Oil. Di ta magpakabos. Muna siya ang green ang taklob, no? Og diri punta sa orange ang taklob mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha gyapon sa green nga taklob nga Orion, pang-massage gyapon pareha sila. Pero ang nakalahi lang sa orange, may pagka-mintol siya og may pagka-bugnaw. Kaya naman tayo mga higala diha nga mahilig sa mintol og bugnaw. Mao nagipaiguan sa kumpanya sa Orion nga mataga ang pagtagad ang mga higala nato nga mahilig sa bugnaw og mintol nga haplas. May siguro mga higala na diha sa inyo ang duha klase kining green ang taklob og ang orange ang taklob. Kay basing ganahan kag mintol og bugnaw na anay ang orange ang taklob nga Orion. Okay mga higala, standby lang una no, napakoy uban pa nga mga product nga akong i-share diha sa inyo ha. Napakita ay pang bata, na mga pang teenager, pang hamtong, pang tigulang. Pero unya na, ato lang sa sugdan na sa paghatag kinabuhi ang gisugilon o giasoy ka nato nga kaagi sa usa ka lalaki nga si Don Don.
1: Doctor Lo! Doctor Lo! Doctor Lo!
2: Doctor Love!
0: Mga higala, ang pagsulay nga halos nga dili na nato makaya, maubay babag sa ato mga panghandoy, maubay hinungdan nga makamsan kita og paglaom. Mga higala, mao kini ang kaagi sa kinabuhi ni Don Don. Para inyo yung masabtan mga higala, akong taga kinabuhi. Pero sa dili pa, ako sa ihatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: Nanasidundod.
1: Malo!
0: Adiara ko doon. Nagpaabot ko sa imo, ha?
1: Nagpaabot ka? Kaya naman.
0: Paabot lang.
1: O, dawato niyo. Kay maniudto ta. Naisabawog na ay paklay akong pinalit.
0: Asoy dalit, diri.
1: O, sa inyo yung mga nagpaabot ka?
0: O, okay. Dito ko ilan ni Manang. Nga, ay nahan ni Janice. Kahinom doon ka ni Janice. Katungtuan na sa Sipo.
1: Oh, si Janice.
0: Oo. Nagkita mangon may naman ang nako ipalit dito ganis tindahan. Itawag ko niya. Nangumusta daw si Janice ako, ah. Ingon siya nga, basin gusto daw ko trabaho.
1: Munya, unsa may ikuan ni Marang, mama ni Janice.
0: Nagkinang lang ligi daw dito si Cebu, ang amo ni Janice, o tindi ragyapon sa parmasya.
1: Mutrabaho ka?
0: Oo, doon kung sugot ka kay may nalang makaambag-ambag ko sa imo, ha?
1: Imo gid tumanon tay imong plano sa unang manarbaho ka. Kay kun diri na lang di ay.
0: Na nag-apply bitaw ko. Poros na mga loaded ang mga tindahan. May dito doon kay dako-dako daw ang sweldo dito. 480 daw.
1: 480 libre?
0: Oo. Sa kaon buntag unto hapon libre.
1: Yang puyan na ninyo.
0: Amara na kay murag amo.
1: Maurag yung hapong istorya.
0: Mangita lang ko, bisag gamay, baratohon lang nga boarding house, bisag tag 700, 500 ba, basta igo lang sa usa ka tao.
1: Dili di ka makikuba ni Janice, kung tuwa na ka dito.
0: Gamay naman po ng kwarto ni Janice, good ko, no? Siya rausa, nalisod magduhami. Lain ba yan sa syudad, kay ginagmayrad ako, nag-abang, bisag gamay lang ispis. Mga 700 ko, no, 800, kana ikaw rausa ka tao.
1: Sabutan pa natulog mayo kay nati anak.
0: Ang atong anak, mabili na ka na. Paiguan lang ni mo, God, kung asa ni mo ibilin. Total, pag grahe ni mo, imo na pong kwaon. Mintras wala pa na mag-reduan. Kaya kung mag-reduan na na, mantigo na na mga ayok para sa eskwilahan o para sa iyong kaugalingon. Yung ikaw lang. Ibalo ka, naghanak kayong mga tricycle ron. Napay mga bao-bao.
1: Ay, mga onsa ta.
0: Ah, sige, dali na, mga onsa.

0: Lilith, anak. Musugot ka, matrabaho si mama ni mo, palayo diri ka nato.
1: Asa man ni ka, ma?
2: Ama, narbaho ko, anak, para sa imo, ha? Pag-graduan ni mo, nakaandam namin ni papa ni mo. Pasinon sa imong gusto nga, sininaon, ubag. Kung si papa ra ni mo atong saligan, anak. Luoy ba si papa? Nga atong balay, abang pagayod.
1: Dugay ka mo uli, ma?
2: Medyo layo man anak sa Cebu man. Kaya na kay auntie dito nga nagpaabot sa ako ang amutabang nga makasulod ko sa parmasya nga yung gitrabohoan.
1: Mingaon mi ni papa ma? Okay ka mo pa uli?
2: Ay maanad ra ka anak. Ang importante anak, pag ting-enroll na, andam na daan da yun. Kaya sunod tuig, eskwela na ka.
1: Palitin ka nindot nga sinina na ko maha. Og bagpot, lapis og mga notebook.
2: Alang-alang mo gani mo, trabaho ko para sa imo. Tabangan ka namo ni papa nimo. Aguantahon na nato ang kamingaw anak ha.
1: Oo, ma.
2: Masagot na ka. Nga wala sa ko diri, kamo lang sa ni papa.
1: Oo.
0: Oh, sige anak. May masad ang plano ni mama nimo. Para sa imo ha. Dili lang para sa mo ha. Kay medyo tuod, ginagbay na lang akong kita sa pagpamasahero stress call. Tungod na sa talaga na masahero.
2: Tinood ka na anak. Sige lang. Importante nga, nako ikaambag kay papa ni mo.
1: Oo, ma.

0: Don, ay pasag niyang bata ha, kung imo ibilin sa atong silingan, ikaw na bala kung palipayan ba nimo sila.
1: Ah, di na sila mangayo. Total, binlan man ako kwarta para kung unsay pangayo ni Lilith. Ah, sila ikahatag, binlan man ako.
0: Ah, sige. Pato na ko.
1: Ambing sa imong trabaho, ha? Tawag-tawag lang ta. Baro niya ito, alingo.
0: Ah, sige. Ikaw na bala sa bata, ha? Huwag pag-ambing sa imong pampamasahero.
1: Salamat. Huwag pag-ambing sa mga dito. Ah, malo. Sa imong trabaho.
0: Ah, sige. Ako rin bahala sa akong kaugalingan.

Ay, Maiday, kaya nakaabot tayo kay Resibo. Ay, salamat kayo mo kong gitagbo. Kaya dili ko makatood kung asa napit. Maugani, ngagitang atangan tayo yung kadiri. Nalata na. Tara, magkatang-tang sa kanya para dito sa akong itrabahoan. Kunya arat na mga itag kapuyan ni mo, boarding house ni mo, kung maka-apply na yung ka. Ipailasa ka na ako sa akong amo. Ah, sige dahi, tara.

hala, sige. May kay wala pa ta makakita og lain. Amalo, makakaton riya po ka kung si pamaliton sa mga customer nga mga tambal. Magpatudlo lang kan di Janice. Kaya ako, tagsalang ko din sa parmasya. Tala, magpuli-puli naman tayo kaser. O ikaw, Malo, imo lang timanan para ma-master ni mo asa napit ang ibutang nga tambal nga paliton sa customer. Oo, ma'am. Salamat kayo sa imong pagdawat din sa ko, ma'am. Ah, sige, magsugod ka na.

0: Pasti landay no, grabe mali customer tiri na Janis. Bago ka ni. Ito, dirti na to oh.
1: Ayo, ni akong resita dahi.

0: Tawagan ako si Dundun. Kumusta na ako siya? Tulong ako kaadlaw din si Bo sa parmasya nga nagtrabaho. Pero wala po katawag sa iya. Kumusta na ka? Sigurado na ka-grahe na ron siya. Alas 8 naman. Nana siya sa balay ron.
1: Hello? Malo, may ka nakatawag ka?
0: Oo, pasensya kayo nga karoon pa ako katawag kay... Medyo kapoy ang trabaho. Busy kayo.
1: Ay, manang tinuyuan. Gusto ni mo na. Kumusta man ka diha?
0: Niya, manananawag ko. Gimingaw ko sa inyo, ha?
1: Kami po, gimingaw mo ni Lilith. Ako gusto ka mag-istorya ni Lilith, ha?
0: Kasi ko na, be.
2: Ma?
0: Anak, Lilith, kumusta? Wa ka magpabadlong ni papa ni mo?
2: Wala, ma. Dito ako nag-dula-dula mi sa ako. Amiga na, dito gi bilin ko ni papa.
0: Ah, mainon, di ka mangaway ha. Di ka mangaway, kung awayon ka, musumbong ra ka sa iyang mama ha. Sa gibin lang ni papa ni mo, sa imo ha.
2: Aman imang ko mangaway maoy.
0: Maugani, kana ginumbuotan nga bata. Di pod ka magpabadlong ni papa ni mo ha.
2: Ama, di ko magpabadlong.
0: Ah, unsa may sudan ninyo kaganina ni papa ni mo?
2: Nagpalit si papa barbecue. Mingaw ni nun ko sa imo mama kay pagpalit pa si papa barbecue. Imo na ako na akong papa na karon kami na lang ni papa.
0: Sige lang anak, imo uli raman gug ko. Magtigom ug kwarta anak para sa imo ha. Para nami kapalit ni papa nimo mga gusto nimo nga sinina ug bag pag mo eskwela na ka.
2: Ama.
0: Hala. Di ka magbinalitagi di ha, di ka magpabadlong ni papa ni mo.
2: Ama.
0: Ah, sige, ihatag sa ni papa ni mo ang cellphone, be. Don, magamping ka sa imong pagmaneho, ha? Ang bata ay yung taon pasagdi.
1: Ako na ibahala. Ang pingay imong kauglingon ni Nat. Ibalun ako sa akong buhan doon. Imong trabaho. Ayaw pasagdi. Kinahanglan kay parmasya man na. Memorize ni mo ng mga tambal diyan ang kasagaran mo'y mahalin sa maong parmasya. Napalitunod sa mga tao.
0: Mau gani doon. Akong ginalista.
1: Dara sige, pangitay lang diskarte nga di ka makalimot sa mga tambal nga palitunod sa mga tao. Para ganahan po di mong amo din ha.
0: Oo, Don. Salamat sa advice, Don.
1: Sige lang, babay na. Para makarelax ka.
0: Ah, sige, sige, sige. Love you.
1: Love you too. Sweet dreams.
0: Sweet dreams up sa inyo ha, sa bata.
1: Ah, sige, sige, sige. Babay na, babay.

0: Ah, Janice, mauli na ka dito sa mong boarding house? Oo, ikaw. Ah, mauli na, Sab. Makitangatang lang ko dirig motor. Ah, sige, kay dinipod ko sa amin nga lagyo man itong boarding house. Uy, kay gustong tara ko magdungan rata. Ah, sige lang, good. Sa akong taman, sige lang. Basin na yung mga bakanti di at dolce mo, ha? Mutransfer ako. Nala, sige, sige. Ano may mga sakay ining mga tricycle? Ay. Ay. Na nagpaingon din nga motor.
1: Miss, asa ka?
0: Masakay ko.
1: Ah, sige, dali. Labon nung kapag pasayro.
0: Mangita pa kagpasayro nga lain?
1: Sige, ikaw na lang. Ako takay din sa paghatun para di ka malangan.
0: Ay, salamat na pilay po'y plate eh.
1: Isa na katao, good.
0: Kaya huwag imong dublihon kay ako rin pasahero.
1: Sige. Pag-helmet niya yun. Diyan helmet.
0: Salamat ha. Kahumot na yung helmet ni mo eh.
1: Natural, ako yun ang pahumutan kay Lison po, manimahog panos. Dili ganahan mo suot ang pasahero niya na para sa iyo ha. Grabe naman yung mukha. Tisa ira ba niya? Asa ba ka nagtrabaho, miss?
0: As farmasya.
1: Amo di ay nga puti ka, hamison ka og gwapa. Nya maulaw ta magpasuog tag helmet nga medyo lain og baho.
0: sige na ihatod nako.
1: Sige.
0: Hinahinay lang ha, hinahinay lang.
1: Oh, sige.

0: Oh, yan na. Oh, dira ka?
1: Oh, dira ko. Oh, dira pa masayo.
0: Ayaw na, libre na lang. Basta mga guwapa, libre.
1: Pag tinonto niya, oh, dawata kini, oh.
0: Ah, sige, dawato na ako. Tood. Oh, dira ka?
1: Oh, ka na nga, boarding house.
0: Oh, nag-board na day ka, miss. Unsa ka orasa mo duty sa parmasya?
1: Kinanglan mga alas 7 makalakaw na kogikan diri sa akong boarding house. Kay mga alas 8 magsugod na mi.
0: Ah,
1: open na ang parmasya.
0: Oh sige, kuha unta ka diri mga alas 7 kapin. Okay ra, mahimo ka na akong suki.
1: Mas mayo hinon para di ako magkatangatang og mga dipasayrohan.
0: Okay. Ay sa. Amusugod ka mga ikog number nimo.
1: Ha? Pati number pa ngayon nimo?
0: Oo, para manawag ko sa imo ha. Nga paingon ako dire para makaandam na ni ka muna og dadayon ka dire sa ubos.
1: Ah, sabagay sad.
0: Ana akong gusto. Tawagan ta ka kay mga suki na ko tawagan man ako para maka prepare daan sa ubos nga magatang para igo na lang nga nako hapiton. Diretso-diretso na dayon.
1: Kinsay manawag ikaw?
0: Natural ako.
1: Ah, sige. Ah, diara ah.
0: Ah. Okay. Ah, sige, salamat ha. Ato na ko.
1: Ah, sige. Amping.
0: Ah, salamat.
1: Ah, sige.

0: Ah, kapoy kining trabaho eh, pero sige lang. Labaguhan man ko. O pag yung kumanda-anda na, pero murag na arang-arang na. Ay, saan na oras? Alas 10 na? Ay. Kinsa man eh. Hello?
1: Oh, hello? Miss?
0: Ah, kinsan eh?
1: Akitong kanina katong nagsatot sa mga driver sa motor single. Doon nga yung number ba?
0: Ah!
1: Itesting ka lang ako kung maubagin nga number, basit ugi mo kong gidaya. Pero okay, mauna eh. Pasensya sa disturbo ha?
0: Ah, okay lang.
1: Empaw, nakalimut ko sa pangalan to di mo sa pagpangutan ha? Toad, ako si Ray.
0: Ah, Ray ang pangalan ni mo?
1: Oo. Kung kilang siya mo ang pangalan ni mo, kaya para akong puta nga ni pangalan ni nakapunbok din ni mga number.
0: Ah, sige, Malo. Malo akong pangalan.
1: Ah, Malo. Sige. So, okay na ta, ha?
0: Ah, sure, sige. Ikaw rin magtawag sa ko, ah.
1: Pwede po ka mo take sa ko, ah. Para sure ni mo nga bakante ko.
0: Ah, sige.
1: Pero kung ikaw mag-chat, bakantehan gina ko. Unahon ka na ako para sa'yo ka makabot sa pharmacyan. Gagitrabahoan ni mo.
0: Ah, sige. O sa'yo pangalan ni mo?
1: Ray.
0: Ah, sige Ray. Salamat.
1: O sige, para makatulog na ka. Sweet dreams.
0: Salamat. Sige.
1: Mahinaot ko nga. Pagtulog ni mo, makadamgo ka. Apil ko sa damgo ni mo.
0: Tonton, Ray ka. Sige na, kaya matulog na ko.

0: apasionará a tus No, no, ganiré ahí.
1: Oh, malo.
0: Ah, pangingo na ko nga, masinana ka, may pagnaog na ko sa boarding house ba?
1: Nakatangatang na ko na ako sa atbang. Kaya na ako igihatod, timingan po nga, na di sa unahan na, diritso na lang ko din, ipagtanong sa oras. Ah, tama-tama, ginimo nung nagparking ko niya. Nakita ta ka?
0: Ah, salamat ta. Sige, tana.
1: Ah, sige, sige, sige. Ito, nag-helmet ni mo.
0: Ah, humot na po din mong helmet.
1: Natural, humot yun na, pero 20. Unsa. Ah, sige, sige, sige, sige, sige. Ah, tana.
0: Hinahinay lang ha, hinahinay lang yun.

Hoy, paminaw. Mao na kinapirminti nga motor imo masakyan ba? Pag uli, makitanta ka. Pag duty ni mo, minti na gina ba? Ay, nahimura ko ng soki, Janice. Kay, amot sa iya ha? Ah, mao ba? Pero ay kumpiyansa ha, basi malito na. Ah, dili man, okay naman. Usay, may nga isa nga, di nang niadaw-dawato na kong pamasahe. Pero akong ipugos kay balo ko. Mayugi pa ngayon niya ng gasolina. Ah, sa bagay, sad. Kinanglan na kay Suki. Aon niya na po. Pag out na to din sa parmasya, nanapon na siya diha kay Suki lagi. Ah, sige. Tod, kumusta? Imong bana dito, imong anak. Ay, nagpadala ko katong isang adlaw. Gayong nanak ko si Dondon nga ikaw na lang magtigom-tigom diha sa akong pinadala. Nga, og apikehan ka, gamita lang god ang kwarta god. Ah, maayohin noon. Dala sige, may ka nakapadala na kay Dondon para sa imong anak. Oh, Janice.

0: Malo.
1: Oh, uy. Na ano ba si Radia?
0: Yan na rin katang-atang sa imo, ha?
1: Ama o ba?
0: Ata na.
1: Ah, sige, sige.
0: Ah, yung helmet, oh.
1: Pwerte kining humota ng helmet ni mo ba? Murag makainlab, ba?
0: Agito yun, ako na para ganahan yun ang pasayro nga mo sa kaysa ko. Okay, timan naman nilang humot akong helmet. Labi nagpara sa imo, ha? Dili pwede nga baubaho yung helmet, kaya maulaw ta.
1: Sige na, larga na.
0: Ah, sige, sige.
1: Hinahin na lang yapon ha, bantay, mintin lang paragan.
0: Oh, let's go na, sige.

0: Amin mo malo. Muragarahan ako sa imo haba. Amin mo, mingaw ako sa imo nga. Di ta ka makita ba? Unsa ka to? Ingon ko, mingaw ako sa imo pag di ta ka makita. Pila na utak kay gayon nga nagkabarkada, nakaklose pag yun. Dili na makumplito akong adlaw kundi ta ka masakay sa akong motor para paghatod sa imong boarding house.
1: Asa ba diha, Ari, oy? Saman ka? Lain naman ang imong tono sa imong istorya.
0: Lagi, ako lang gipagaw sa akong ibati ba? Lo, gawas nga himunta kang soki, okay lang sa imo nga manguyab ko sa imo, ha?
1: Unsa? Manguyab ka sa ko, ha?
0: Oo, lo.
1: Para masayad kami niyo ko na ako'y anak o sana ako'y bana dito sa among lugar, niabot lang ko din si Bukay na narbaho ko.
0: Wa man kong mangutana kung nakay bana. Nidiretso na ko sa pagsulti sa akong ibati sa imo, ha? Nakay bana o wala, dalaga ka o minyo. Basta kami sulti ko sa akong ibati sa imo, ha? Wala man na yung bana ni mo diri, tuwang maray sa layo. Pasinog kinahanglan ka o kining kasumbungan sa imong mga problema. Andam ko mo tabang.
1: Reay ko gara-gara, ha? Nakoy anak, nakoy pamilya.
0: Hibalo lagi ko. Pero layo sila sa imo, ha?
1: Pansamantala lang, God.
0: Nga naka-inspirasyon. Sige na, lo. Layo bitaw kasi yung bana. Sige na.
1: Ako sanang hunaunaon.
0: Wow, ha? Hunaunaon pa? Natural. Lisod po kayo mag-desisyon na yung kakaroon. Nga karoon pa ka nakabati sa akong istorya na sa imo, ha? Sige na, kao na. Basta, ha?
1: Bisan ninyo ang usa ka babae, mugyaw mong panguyaban.
0: Wow. Oh. Wala problema, aminin mo. Sa relasyon, dili ka makasure nga hantunigin mo sa imong bana, imong panla, wa may forever. Di na to matag na nga dili gini ka mo. Basin kita.
1: Nakoy anak, buutan akong bana. Masinapto nun, walay labad.
0: Parehas rami.
1: Seryos yas ako, ah.
0: Sige, dili na ko makalabaw sa imong bana. Siya ang pinakabuutan para sa imo, ha? Respetado. O kung gwapo, mas gwapo siya sa ko, ha? Ang ako lang. Nga napod ko inspirasyon. O napod ka inspirasyon, dire.
1: Ako pa ka nahunaw-naon.
0: Sige na. Migo na bitaw ta kayo. Para libre na rin ka, ang imong ipamasahe. Imo na tigom-tigomon para imo ipadala dito sa imong bana.
1: Tonto manay ka.
0: Oo, sa mandi eh. Kanakuhan ako sa imo dito sa boarding house, libre. Paghatod ako sa imong boarding house, libre. O unsay akong gusto mga awtas sa gawas, libre tanan. Di ka magkagasos ako, ah.

0: Na nawag na po rin si Ray. Ah, hello, Ray.
1: Ah, kumusta? May gabi eh. Gilaay ko. Di ako si Gawas.
0: Alas 10 na, napaka si Gawas.
1: Maugan eh, gamingo ako sa imo ha. Kumusta na tuto akong gingon sa imo ha? Pasensya kayo, dali lang sa cellphone na mag-istorya ha. Dili na ako makapaabot sa pila kaadlaw. Kagahapon, ingon ka, huna na akong panimo. Sige na, hindi ka maluis ako ha.
0: Ah, sige, sige, sige.
1: Tinood ka?
0: Ah, sige re.
1: I love you. Oh, wala yung response. I love you ba?
0: Ah, sige na, I love you to na.
1: Sekreto ra nato ni Aga Balaka. Pati mo makauban sa pharmacy, dili na may balo.
0: Grabe kining temptation, no?
1: Manigingon ako, dili pali ka sure nga kamo yun si mong bana maghantod. Total, ukihatag si mong bana imong anak diri sa ato ani. Panggaon ako imong anak. Panggaon to sab ka.
0: Paghilom.

0: Oh, may ka nakagawas na mo. Tana, may itatag kananan. Ah, sige, tana. Nanadal ko'y gisaitan nga kananan nga bagay sa imuhang kagwapa. Ay, ano ka, sige, ulog-ulog. Usay ulog-ulog, ang tinunan mo, gwapag yun ka. Nisamot mo kagwapa na sa parmasya kay dili mo mainitan. Hinloin yung mga pamanit. Muna'y nakanindot niya. Ah, sige, tana. Ito yun ako nga diri nga kananan kay medyo ang mga customer distansya ba kay social man nga kananan mahal man eh ganun din naman kita sa mahal nga pwede naman tayo dito sa mga toro-toro. Wow ha, isang kabagay dito. Maraman ang pagkaon agad. Pwede mo makakis? Pakis ako? Grabe gisugot ko nung pero wala akong pakisa. Pasin ay makakita din sa tuwa. Huwag may nakaila sa imo ha kaya di makatagadiri. Ako po ang nakailas ako dito na napita sa amo ha. Gina, kiss ko bi. Oh, pangalit bang ka? Kahumot ni mo eh. O sige, magpaabot lang ito sa order ha. Bikay sa papi. Di mo kong gigagan sa lips? Lainay mo gunang sa aping ra. Moro ta nag kiss o anak ra na to. Maldito man eh, Kari. Dili kay ganahan lagi ko. Love ta ka. Uy, itingog imong silpan. Si Dundun, ang akong bana. Si Tumaga, Tumaga. Hello, Don?
1: Oh, musta? Pila na ka? Adlaw ka katawag?
0: Oo, busy kay ko sa parmasya. Nawala po ko kaludlod kayo. Wako'y time nga magpalod.
1: Pamaw ba? Anong utahan na magod si Lilith nga nanawag ba daw ka? Ingon ko wala pa. Wala saan ko magpaloob kay busy saan ko si Pamasahiro. Kumusta ang trabaho ni Mundina?
0: Ah, okay ra. Medyo kapoy, usahay. Sa poton, usahay malipay.
1: Kaluisan.
0: Malagi. Kumusta si Lilith?
1: Di ano tulog na. Di na lang ako po kaon. Sa'yo natulog, kinang laag mi ka ganina.
0: Ah, mao ba?
1: Ah, amping di ha. Kumusta ang trabaho? Okay na magkaha. Namemorya na magkaha ang mga tambal ngayon. Pamalitan sa mga customer.
0: Ah, okay lang. Nakakaton-katon ako.
1: Nanihapon na ka?
0: Ah, oo. Nanihapon na. Ah, sige. Pasingi ka po'y kakatulog na.
1: Ah, sige. Mawala akong katulogon. Malo kung akong asawa may akong kasulti.
0: Grabe taro na siya ka-ati ko. Basi nag-checks-checks na ka niya, ha?
1: Ha? Ah? Tri-school driver ra? Gamay reginan siya. Mag-checks-checks pa kayo. Ako na lang iposon para sa atong anak. Huwag sa'yo mong ipadala akong kinatigo. Huwagin ako gasto, ha?
0: Ah, sige, sige.
1: Ah, sige. Babay na, basinog. Matulog na ka.
0: Ah, unya pa taon. Maligo sa ako.
1: Oh, sige, sige. Para press ko. Sige, bye-bye. Love you.
0: Love you, Don.
1: Oh, sige.

0: Ay, pasti lang. Bubati naman tagsilos, bisan imo ng bana. Lisod po ako man itong bana. sige na, kao na. Human naman mo kasultik, malipayo na ka, nabati mo tiyong simong bana. Natural. Oh. Okay, mahigala sa dili pa nato ipanayon, no? At usang paminaw ng mga pipila ka mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
1: Sa imong ngalan, ma'am?
2: Armin na sa ladagaday ko. Tagaruhas, na sa bayo-bay pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. O lami na sad akong pagbawas karon. Kay nga no, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan gani sa niagin, 73 pisaron ni 73 na lang munang nilipay ko ani nga tungod aning Capricorn. Mao ni usang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit po kay lang tulog gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa Capricorn ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo ma'am.
0: Okay, may galang mawatong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayon ninyo palambya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag-Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
3: Okay, sir. Nakagigunit ang haplas.
4: Kuan kayo, ganang Orion Herbal Oil na siya.
3: Uh-huh.
4: Ako din nga si Jared.
3: Uh-huh.
4: Kung ano ba, duwa ko kung basketball ba niya, kini siya na pamatunan din ako nga maayo din siya sa lawas kay before ko magduwa o humagduwa, mogit nga akong gamiton.
3: Mm-hmm.
4: Matawaan nga niya sa mga kauban dito kay ako rin ako na ipatanoon nga mga plus.
3: Mm-hmm. Orion Herbal Oil mo gamit?
4: Orion Herbal Oil, pero was lagi ba o sila rin ako iloy, kaya ano, ako rin po ay pamaol ka daw maguli.
3: Mm-hmm.
4: Sila puro sila aray-aray, mata nila ugma, wagabuntag, wa, na puro na pamaol.
3: Oh, ang imo, way panakit sa lawas, basta Orion Herbal Oil gamit.
4: Wala problema.
3: So, imo i-recommenda sir nga ang Orion Herbal Oil, the best sa mga nag-sports.
4: Wala problema.
3: Oh.
4: Tested and proven din kayo ang Orion yun. Palit na mo, Orion Herbal Oil.
0: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony, may higanda, labi na sa ito ang Nerviplex Syrup.
5: Nangita ko ang vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka basis na akong pagpainom aning Nerviplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Nung nanunda, nagyod siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero masakit man yung tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang efekto aning Nerviplex, ako na siya i-maintain sa akong mga anak.
0: O, nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala na ito nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumar sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon o makatabang po ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napod siya gitawag nga B-Complex para sa himsog nga kaunuran o kaugatan. O sa lain bahay napod kita yung B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot o tiil? Mauna ni gitawag nga Nervous Neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binuhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsoft Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsoft Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintinta sa Amiga Carsoft Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amo ubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Amiga Carsoft Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Amiga Carsoft Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango kanang Alzheimer's disease ba no. Din makalambo pod ang Mega Carsoft Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sangad-tungad to pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Crusoft Gel nga muligon ang kabukugan og mga juwen aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pud ang Mega Crusoft Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pud sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Crusoft Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naa ni siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen nga synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Crusoft Gel capsule naa ni siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya ang pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga care kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong 4-bite capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-4-bite capsule, ang vitamina nga di ka makalasa og taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Condition imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero umuri na ka umuri no, okay gapon, blooming gapon kang tanawon mga higala. Ah, sige na, kao na. Human naman makasultik, malipayo na ka, nabatin mo tiyong simumbana. Natural. Oh, hayrong pagara-gara diari. Siplat-siplat na pa ng customer, Dario. O di, makaingon sila nga loving ta. O, yabangid ta. Pero sila may balo nga na kay pamilya. Nagtuo silang kita, God. Sige na, mga ako na ta kayo mauli na ko. Ah, sige.

0: Ah, diri lang sa ta. Di ba ingon ka ganina pag tawag sa imong bana maligo ka?
1: Ah, dito ra ko sa boarding house maligo.
0: Diri ra ka maligo.
1: Rayon sa man kiniri nga. Hotel man iri.
0: Ako na ipangandaman dahil. Para may nalangsad. Mag-uban ta sa usa ka gabion sa usa ka lawak.
1: Ari ayo pag tinunto ha. Na ako'y bana.
0: May problema. Kita sab di ba? Sige na. May nasab na nga. Baka tuo na gyud ko nga imo kong gimahal pod. Sina dito na kaligo. Pagka magkaligo, presko kayo, di ba?
1: Ay, diretso na kita. Mauli na ko dito sa boarding house.
0: Dali na tabi sa mga 2 hours lang, ta.
1: Ay, di mo rin.
0: Sige na, dali na, dali na.
1: Ano kong pirago, Dris?
0: Dali na.
1: Mas tila di mong tawa na, ka.

Salamat ha. Ay, napagilak yun. Nakonsensyal ako sa akong gihimo. Ganun mapugsanon man ka. Abi mo, in love na kayo sa mo ha. Di na ako makumpleto akong adlaw kundi ta ka makita ang ikaw ban.

Ginoo ko. Ka. Unsa kini akong nahimo kay Dundon? Hindi lang ako ni makaya. Unsa akong himuon? Nakasala ko sa akong banag anak. Dili na po pwede nga akong bulagan si Re. Nibati na kukugma ka niya. Ginoo ko, silo ako. Naigugman ako kay Re. Pero ako mana si Dundun. O nga akong anak.

0: with you.
1: Malo, malo. Dali, record. Oh, unsa ka na, Janice? Nakita na ko itong imong suki sa motor ba? Kaya na huwag ulit tao? Ha? Kaya ka naman di eh. Nakita na huwag kahapon na duha ka bata nga kaobar huwag iyang asawa. Saka sila sa motor. Amot nung asa to sila paingon. Saka sa motor niya. Pag naog, gugo sa driver to imong suki ang isa ka bata nga gamay. Ang asawa, dinipot sa abaga naghawid. Kaya na huwag ulit tao to? Ha?

0: tawagan ako si Ray.
1: Oh, hello? Hello?
0: Unsa kini ka tinuod?
1: Unsa ka tinuod ang unsa?
0: Nga nakiduha ka mga anak o nakaesawa.
1: Ha?
0: Nay nakakita ka nimo.
1: Kukuan.
0: Minyo ka?
1: Sige lang, God. Total mahal tamang ka. Pero love ta ka. Di ta ka pasagdan. Continue lang yapon atong relasyon.
0: Kiduo ko ni Mori. Parehas kitang doon nakasala sa atong pamilya.
1: Pasagdi lang guna, God. Lingaw raman na diri sa kalibutan ba? Di lang nato sila pasagdan. Di nato sila pambulagan. Lahi po ni nga to ah.
0: Hilom, Mori. Hilom.

0: Malo, ay nakatawag ka.
1: Oh, asa ka karon?
0: O di ah, masayro ko rin, atan ko sa turo na ako. Unsa man, katawag man ka. Baya-baya kasi karon manawag ka gabi eh, karon buntag.
1: Hindi off sa ako. Paminaw maayo.
0: O, unsa ka na? Murag na kay problema.
1: Don, dili na ko makaya nga ako kining itago kanunay.
0: Itago kanunay? Unsa may itago ni mo kanunay?
1: Grabe na akong konsensya, Don.
0: Tempa, unsa'y konsensya? Naunsa man ikan?
1: Don.
0: Oh, maghila ka.
1: Nakasala ko sa imo. Ambot nga nang wala ko kabalibad niya itong lalaki, ha? Ganahin mo na akong suki hatod sundo sa motor. Sa akong boarding house, kuha akong kong hatod ko sa parmasya. O gikan pa sa parmasya, hatod ko sa boarding house. Nanto nagkasuod mi. Gisultihan ako siya na ako'y pamilya.
0: Onya.
1: Ambot. Nga nung gidawat ako siya, nga nanguyab siya, tirikan na ako.
0: Unsa? Nagigrelasyon kag laing lalaki din ha? Nga misalig ko sa imo ha? Nag-asa ko nga dili mo ka na mahimo sa ko ha? Kinakita'y anak? May okay ko nga magpalayo ka una sa mo ha? Kay para makaambag ka, mao ka na itong sabot, di ba? Dili kayo nga magbuhat kag dili maayo din ha?
1: Masaluhay ko doon. Abot ang sinaan niya itong laki ha? Unya minya pag-idiay.
0: Unya, ano mo hila ka man?
1: Nakonsensya ko. Naluoy ko sa imo. Nahita po mangon mi doon.
0: Unsa? It just takes
1: time. Hindi na ko makaya nga akong itago.
0: Malo. Grabe pag-amping na ko sa imo ha.
1: Pasalo ako doon.
0: Gihimo na ko ang tanan para di ako makasala sa imo ha. Malipayon ako nga naas lilit sa ako ha.
1: Ako misurti lang ko sa imo para dili magpabilin nga magtago-tago ako sa akong gibuhat.
0: Uso yung plano ni imo. Diha nabay ko sa mga lalaki. Uktalik na namin ni imo.
1: Plano na ako muli ko. Mahal sa ka dun.
0: Mahal? Pero nga nung nagpadala ka sa lain? Gano'ng nagpadala ka sa temptasyon?
1: Wala ko kayo malo. Kung sinaan sa lalaki, doon, madawat pa ko di ba kung mapauli ko.

0: pa? Nag-ilak ka pa?
1: Oh, anak. Ah, sagdi na, okay na ako. Anak, na ako'y pangutana sa imo, ha?
0: Unsa na pa?
1: Kintahay, wala na si mama. Kita na lang duha, mag-uban. Masugot ka.
0: Muuli raman ka si mama pa.
1: Kintahay, di na siya mapauli. Okay na siya mo, hantod-hantod kita na lang duha.
0: Nga nang di na mapauli si mama. Mingaw na ko kani sa iyo. Mingaon ko kay mama pa. Dili ko masugot pa di siya umuli. Paulian na si mama pa.
1: Lilit anak. Kung ako ang sultihan si Tino, dili pa yung kakasapat. Dili din mo makaya kung wala si mama na nimo o kita na lang duha, hantod-hantod.
0: Ayaw pa, pauli ha si mama pa. Dili na lang ko magpapalit o bag o sinina. Mahala wala ko yung bag mag-iskol.
1: Anak.
0: Masigili ka ilaw.
1: Sige anak, pauli na to si mama ni mo.
0: Oo pa. Dugay na kay si mama, wala na mauli.
1: Sige anak, tawagan ako si mama ni mo ha. Para mauli na siya.

0: pagmamahal ay nasaan na.
1: Pilo? Don?
2: Kumusta ka?
1: Anera's boarding house, Don.
0: Paano na ako
2: ngayon? Paminog Maya. Mahal pa ba ko ni Ma?
1: Oo, Don. Mahal na ka. Kumpansa itong anak.
2: Kung gusto sa itong anak, paulion ka. Biyahe ka, Ugma. Kung wala kay pamasahe, padalan ka naman.
1: Na ako'y kwarta, Tiri. Igoy ko makauli niya sa ito, ah.
2: Magpaabot, me. Malo, sakit man ngayon mong ibuhat. Pero, tunlo na lang na ako. Tugur ka lang sa itong anak.
1: Nasilaw ako.
2: Kalimti na ka ito. Huwag dili ka na mo, biha ka naman. Bahala ka na kita sa kalisod. Tuguro ka lang sa itong anak.
1: Sige, Don. Salamat kayo. Salamat.
2: Sige, magpaabot ni Simo. Huwag mga

Ma, anak, Lilith. Ingaw na kayo ko si Emoday. Ako po, ma. Dili na kayo mabalik dito sa trabaho, ma, ha? Dili na tamintin, ma. Bahalag wala ko'y bagbag, o, ma. O bahalag wa ko'y sinina. Bahalag wa ko'y notebook mag-school. Dili man na pwede. Sige lang, makapalit mangyapon mi ni Papa ni mo. Don. Okay na ka. Tungod sa bata, okay na lang. Ito na, sa kinastress si Cole.

0: kalinde na ka to. Uhaw na kayo ko sa imo, ha?
1: Don, I love you.
0: I love you, Don. Tulog ng bata. Natambalan na yung taong kamingaw niya sa imo, ha?
1: Naloy ko siya.
0: Basta mahal ko ni mo, gapon.
1: Oo. Mahal kayo. Di ganin ako makaya sa akong konsensya man ang mitugan yun ko.
0: Sige na, kalimti na to. Kinahalan din ito maglagyo. Bahala sa isa kanilaw ka isa lang na mukhaon. Importante buota. Ha?
1: Oh, don't sige tayo.

0: Sakit man hono naon, Kuya Arn. Nga naitabo sa akong asawa dito sa iyong trabaho sa Cebu. Pero tungkol sa akong anak, gipaubos na ako akong garbo. Kay maluoy ko sa bata nga magpangita sa iyong inahan. Kuya Arn, ako lang kiningishare nga kaagi. Pamasin nga, kung pwede nga mga magtiayon, di ka mo maglagyo. Kung unsay naara sa inyo, di haragyod. Kaysa tuwa sa layo ang usa. Kung magtrabaho man galing, di haragyod sa inyong lugar. Dili susama sa akong pagtugot sa akong asawa. Miagi gud siyang temptasyon. Kuya Arn, mahinaot ko makahatag yan po kinig inspirasyon ni akong kaagi nga akong gishare na kanimo. Dagan kayong salamat, imo magtatampo, don-don. Salamat kayo doon sa imong tampo nga imong gishare diri sa atong programa ang mga panid sa kagahapon. Tinod bitaw ta nang giingon ni Dondon. Nabitaw ba kani mag-abroad? Paminaw mo ha. Tungod lagi kay para makaambag sa pamilya. Pero abi ninyo sa nakita na ako na ako yung mga silingan nag-abroad ang mga asawa. Oo, nakatukod silag balay. Pero ang huna-huna sa bana, labi na ni magsulsul ng mga barkada. Di ginamalikayan nga magbaton kagunaw na nga imong asawa wa ta kahibalo nga gidula na dito sa laing laki. Bisan pag wala, bisan grabe pag amping sa imong asawa kay dili gusto makasala. Pero moabot yun sa imong hunahuna nga basin imong asawa di lang musulti sa imo ha, pero nay nahitabo ana dito. Imo ra na ha nagcreate lang kagunaw na pero nagamping ang asawa. Ang uban po net tinuod. Ano? Mana mas maayo siguro di na lang maglagyo. Na may mga naglisod. Walay halos na makaon. Sa isa kadlaw, kaisa na lang makaon. Pero na, buo sila. Lambing kay sila. Nag-uban-uban na niyang dalan. Walay huna-huna ba nga naghimo ang bana, naghimo ang asawa. Ang asawa po, kung tuwa sa layo, tuwa sa abroad. Di po malikayan sa asawa. Nga maghunaw ng asawa, basi nagbinuang po niyang bana dito, kaya wala siya. May nga na gani, murag dili na mayo ang relasyon ba? Mas okay siguro, mga higala, no? Amot lang sa inyo. Ang importante, buo lang na ang imong asawa na imong mga anak. Nga di mo maglagyo ba? Kung magkalagyo magaling, tagduha kadlaw, tulok kadlaw, one week, ana lang. At salamat sa inyo makanunay yung pagpaminaw. Gayon nyo kalimti atong pinaka-importante sa inyo ha, at mga product, kikan sa atong Capricorn, Goldwin, Malunggay, and Santon. Manghinaot ko mahigala. Katong mga makatisting, tistingin ninyo. O sa atong Orion, nga duha ka klase, green ang taklob, nga dagay kagamitan. O sa orange ang taklob, may pagkamintol, may pagkabugnaw siya. Kining orange. O sa atong Nerviplex Syrup ang kompletong vitamina para sa mga bata, ha, mga inahan, mga elementary nga bata. O labi na usab sa atong Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule. Nerviplex EE Appetite Enhancer Capsule makatabang na sa mga tao nga wala ang ganas pagkaon. Labi na sa mga lulog, lula, mama o papa, ate o kuya. Nerviplex EE Appetite Enhancer gikan sa 3 anyos basta nawala ang ganas kaon, pwede ni ana, ha? O labi na usab no sa atong B40, ang high dose nga B vitamins. Kung nakasinati kag nervous neuropathy na imang nusok-tusok sa imong tiil o magbinhod imong kamot og tiil, malibihan na sa B40. Matambala na, pinagis pagmintinar o inom, matag-adlaw sa B40. Kung namoy tusok-tusok nga na-feel o binhod ng mga kamot. O sa atong Megacar soft gel capsule nga daghang health problem ang itikar. High blood baka, diabetes baka, o senior citizen sa baka, babae baka nga nag-anto sa dysmenorrhea nga perting sakita sa imong binulan nga umabot. Mga batan-on din ha, nga dili magusto makapimpos o makaakne. O mga inahan nga na yung mga anak, ano na depression o anxiety. Ang Megacar, akong katabang na kaninyo. Mga hubakon din ha, mag Megacar. Usa lang kapsul, mga higala. Dako na kinagtabang sa inyo ha. O sa atong Fervite capsule ang atong vitamins nga dili yu ka makalasa og taya, dili maghapdos imong tiyan. Fervite capsule, mga higala. Para sa imong dugo, para mag-blooming ka, mawala na imong kakapoy sa pagpanarbaho. Condition imong matagamtaman. O ang lipog-lipong, mawala ang loose pad, mabalik imong normal nga color sa imong lawas, makatabang ang atong Fervite capsule. Ayun na yung sipiyata. Kung asa mo nahiyang karon, kung asa dapat para sa inyo nga product, kanto, Antos Pharmacia, pangita Antos yung produkto. Dagan ng salamat, kininyo higala si Kuya Arn, ang iyong Dr. Love. Dr. Love! Sa inyong mga radyo. Mingon, bye-bye o God bless, kanatong tanan. Dagan salamat, bye-bye. Sa halay, maintindihan.
1: Wala ka ba imang panguntana may tungod sa balatian sa imong kalawasan? O di ba kaha, kapamilya, o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian? Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
2: Hello, hello mga kahigalaan. Welcome na po sa atong programa. Maing adlaw kaninyong tanan. Kini si Buttercup, kauban nato ang ato ang halangdong doktora nga si Doc Choi Bantilante. Hello, yeah. Doc.
3: Hello, Ma'am. Buttercup. Thank you, kaayo.
2: Dugay, nagatawa na kita, Doc, no?
3: Lagi.
2: Kay na ko ni mo, Doc.
3: Kay naguhan man ka, nayayay man ka.
2: Kung nayayay ko na, atong doktora, labaw, ganagawin yung nayayay pa.
3: Nayayay, kaayo, yun.
2: Welcome, no, sa atong mga mamiminaw. Salamat ka ninyong tanan sa inyo ang always nga pagpamati sa ato ang programa may kalabutan sa panglawas. No, dayon. Bueno, atong isgutan ang panahon nato karon, ulan-ulan na pod.
3: Oh, ang weather karon is nagichay times na init kayo, dahil mukalitlag ulan, no? Kay May na biya, no? May, June, diba? Ting ulan naman po na. Ubeta na ang uban sila, maglisod sila o bulad silang humay kay mukalitlag ulan.
2: Kana, mo dayon, no? Dapat unta sa June, diba? Summer ka, ayaw na siya.
3: Kuan man na usob na magod ang panahon agi sa siguro sa climate change ang isaan na is that kulang kaayo ta og mga trees, no? So inana mo matter gyud na ang climate, wala na kaayo tay maayong kuan oxygen, no, sa ato ang mga gikan sa trees nato, no? So muna usahay as ang shade, no, even kanang gitawag nato og watershed, no? So mo matter gyud kaayo ang climate change.
2: Anyway, diri na po ta sa ato ang texter, no, 0985 last 4 digit kay 6526 ingon siya, hi Doc Choi, napagaw akong tingog bulan na hangtod karon wala pa maayo unsay akong buhaton. So atong sender di ani Doc si Sir Ronald Better daw, taga Las Nieves, Agusan del Norte. Shout out sa tanang taga Agusan.
3: Yes. Agusan del Norte. So ang iyang pangutana is napagaw siya.
2: Bulan na Dok, napagaw siya.
3: Mm-mm. So actually, no, kung nabi tayo problem regarding ana, kung walay laing reason, like sample, kung imong trabaho is sige ka o yaw-yaw, like pang maestra, or kana mga newscaster, may mga singer, nanano. So ang ilang puhunan sa ilang trabaho is ilang voice, no? So may gani kita talaga sarata mo, no? Ito magkuhan taga pila ka oras, no?
2: Dok, pero late na biyas, sabi ko kapagaw.
3: Muna nga, diligid na to, karang bitaw, usay kumakainom, bitaw taghalang, diba? Na uban nga, kusugay mo inom ka ng mga beer or ka ng mga tanduway nga halang biya na.
2: No.
3: O makainom, kusugay mo kaon o ka ng mga halang. Dayon kaon ka, sige ka ng mga aslom, no? Ka na may nana or mahilig ka kay bugnaw, no? Usahay mo rag mapaos ka, no? Inana. Pero kung alarming ni siya, sir, like example, dili ka teacher or dili ka newscaster, dayon nga no, nagsige man ka pagaw. So, na siguro something diya sa mong vocal cords, no? So, ato lang kakuanan ana kung wala ba yung mga nitubo di ana sa yung vocal cords. No, so, ato lang kahadlukan, usahay na yung mga bukol ng mutubo, no, kanang mga mas, especially sa kusugay mo inom og alcohol, sugay manigarilyo, no, kana sila, usahay, di man sa pag-ingon, usahay, kanang bitaw na yung mga mubukol or tumor ng mutubo di ana sa ato ang laryngeal area, sagaran, kanang mga inaana, no. Pero ay lakadlok, siguro mas maayo siguro nga magpa-check up siya ENT. Kahit tanaw na siya dito, naman na sila laryngoscope. No, tanaw na dito sa imong tutunlan kung usabay reason ba sinalay infection or naay gamay nga nibuko sa cords niya nga kuan ra dili la pod alarming inana, no. Pero as much as possible, any change of voice should make the patient kanang see a doctor gyud, no. Especially kung inani na kadugay na bulan na, no? So, mas maayo mo dool ni siya og ENT. Kanang ear, nose, throat nga specialista. Or ang gitawag nato niya is otolaryngologist, no? Oto means sa ears. Larynx or sa tutunlan ni mo, no? So, mana siya. Ear, nose, throat nga specialista, no? So, if ever, like example, diri na siya sa atua, naman tayo tulo ka choice diri sa atua. Oh, sa gusan. So, I hope na apodi anak siguro. So, natay mga choices, no? So, mo dyan na siya actually ang dapat na itong duulo nga doktor. Inani na nga, a month na nga, nagpagaw ang iya ang kuan.
2: Kuan po, Dok ba? Speaking of bahig pagaw-pagaw, nahinumdum ko na ito yung issue sa artista o singer gid siya.
3: Mm-hmm.
2: Napagaw siya, Dok. Tapos, anggi, painom sa iha, ah, kanang glutathione. Naulian po diha ako nung kuan.
3: Yan, kuan. Basin siguro, immune system na siguro niya. Dali siguro siya makuan mamba, matonsillitis pa.
2: Ah, okay.
3: Oo, kay ang glutathione ko, no, kay pang boost man siya sa immune system, kay antioxidant man siya.
2: Mm-hmm.
3: Pero I don't think, labi na ka ng mga mas, inana. So, lahi na na siya or infection, no?
2: Okay,
3: so, lahi na
2: na
3: siya.
2: Si sir, posible ito, imong ginutok ba?
3: Labi na kusog siya mainom, manigarilyo, anak.
2: Mm-hmm.
3: Or labi na kung natin like history of cancer sa family.
2: Kana,
3: so, mas mayo siguro nga, dili man sa paingon, pero mas mayo nga, ma-rule out na siya.
2: Yes.
3: Or at least, makuha na nga ay, dili eradi ay, no? Kay piligro naman ka ayo, alarming naman kung nang naabot ng 1 month.
2: Insakto, Dok.
3: Kay kung kuan lang ka, hago lang imong tutunlan, agi kay sikag storya, no? So, pwede man ka na mag-voice rest, no? Dili ka masigig tabi, huway mo ang tutunlan, dili masigig yaw-yaw, ana, no? Di magsyagit-syagit, no?
2: Lagi.
3: Nana.
2: Pero Dok, no, kung pananglit po na Dok, example, no, nakuan ni siya, giubo ni siya, pero normal, no, na i-time sa mapagaw, pero sobrang na pagkaayo ang usa ka bulan kung giubo siya lately.
3: Kaya kung may yung kag nakay acid reflux, or katong yung kung mahilig kag halang, aslom, may nana,
2: siya, Dok, no,
3: mag acid reflux, manguga, even ka ng hangin sa acid, aslom na siya nga, usahay, murag mapaso ang imong tutunlan nag-reflux. O sayo gani maka masugipan ka, murag murigurge ka ba, makataste kag something aslom pait, no, inana, no. So mo na siya nga kanang gitawag na to gastroesophageal reflux, na po na siya counterpart sa ato ang tutunlan gitawag na to LPR, laryngopharyngeal reflux, no. So maabot na di ana sa tutunlan nimo ang asido, so mo na usahay mapaso siya diha, no, murag na something kag ana bitaw.
2: Mojudo. So pa-check up gid ay ka sir ha, dato chuka sa ENT din ha sa inyo ang lugar na agi na sa Agusan Dagway. Nandiri na puta sa ato ang lain nga texture sender kining sa 0912-8490. Ingan siya, Dok Choy, maing hapon, pila ka months ang chance sa buntis na pwede makainom og mega care? O ganang coffee corn, kuno, no? Okay lang ba sa buntis? Okay, kuan, atong texture sender kay si Inday from Quezon, Bukidnon.
3: Okay, so actually, ang mega care is anytime. Even gani, wala pa ka naburos, ganahan ka. Kaya ang ato ana is ang omega-3, no, nga maayo para sa brain development. Kaya katugan ng aqua, pag kuan pa lang daan, siguro sa first trimester, gitalagaan ako sa kuang OB. Second, dapat manggod, even gani, folic acid. No, ang folic acid is dapat nag-contemplate pa ka nga maburos ka. Dapat
2: na,
3: taas
2: na
3: ka. Oo, okay. Daan na manggod na ang development. So, usually, siguro, kung nana, ang brain, siguro na ka sa second trimester to third trimester, dapat na. No, na sa imo. Okay. Even gani, ma'am, no, kanang makaingon yung ko, medyo luod siya. Pero, agwanta lang yung ko ato. Kaya nagi, abantay mo ka ng mga multivitamins para sa buros.
2: Oo.
3: Oh, di ba? Namin na yung mga multivitamins para sa buros. Labi na katong capsule, nga murag mo action siya kahilis, luod yun guys siya. Kaya nga no, naana siya daladaan nga omega-3.
2: Maodian.
3: Oo. Uh-huh. Pero katong ako sa una nga, wala pa ning mega care, agwantag yung kuad to. Kaya huna-huna na ako. Yes, for the sake of the baby nga nag-develop, no? Muna nga, atong mga anak, karun, kusog kaayo mo. Mutubag. No, mura nang correct at may pakaayo, no? Oh, na. Pero man na siya na aguanta talaga si mother para sa development sa brain sa baby.
2: Pero
3: no?
2: Ayaw ka, Dok, no, ko bisag ni aguanta ta, Dok, nagi time, Dok, paabot sa tiyan masuka jud siya.
3: Yes. Ako gyud sa una, Hindi na lang yung kumaliho kay murag maglain ako ang
2: makalanag.
3: Pamati.
2: Murag kag malanag. Tanan na ni mong ipasok si mong baba, makalanag.
3: Taas pa yung kaya kag mga hormones sa mga first trimester ni mo, isa na nang siya, no? Lahigid siya, compare ka ning mega care nga. Murag wala ra. Murag wala ra.
2: Oo, sarindot kayo sa buntis ni siya, Doc. Labi na itong mga nangala. Sa mga nangala. Daghan mo kayo nagbatiyo ng nangala. Pilian ka ayo.
3: Oo, so muna siya nga. Kana makaginhawa na ka aning omega 3 ma'am kung kaning mega care ang imong gamiton as
2: yes,
3: omega 3.
2: Yes, Doc. Daningan po siya, Doc, ang coffee corn po kono. Safe kay natural man siya.
3: Ako dili lang siguro ning coffee corn nga purple, no? Kay naay mga spirulina ug unsa pa ning mga daghan na nga sulod.
2: Mm-hmm.
3: No, so, siguro corn, ang katurang na? Yeah, katurang isa nga color,
2: coffee
3: ang gold.
2: Corn, gold.
3: Oh, katulang coffee corn plus kanang santon and malunggay.
2: Mm-hmm.
3: Ato siguro may ako ang pabor para sa buros. Ayaw lang ning purple kay more on naman ni siya'y medicinal ng properties, no? So, naanay mga guyabano nga antioxidants, naanay mga ashitaba mushroom o kaning mga spirulina inana. So pwede na siguro na sa mga adult nga wala ray baby dili ra buros, no? So pwede ra na siya.
2: Okay. So ma'am, oto no oto si kuan si ma'am nga buntis, oto siya mainom siya sa mega care tapos parisa niya ang coffee corn nga gold.
3: Oo.
2: Namin po kayo yung tulog, ana, do.
3: Yes, okay rin yung kayo. Dayon, diba, bantay ka na magburos ka o say, constipated ka.
2: Oo, ka na.
3: So, kanin, makatabang rapon niya, maayo ang iyang pagbawas, agi sa fiber.
2: Sa atong coffee corn. So, okay, kaya ni para ni mo, ma'am, sa mga buntis po din.
3: Ang bawal lang, mangod, ana, katong kape nga caffeine, katong coffee beans ba?
2: Yes, caffeinated. Oo, kaya magpalpite.
3: In fact, gani, pwede raman gani kuno ang isa lang ka-drink in a morning, no? Pero depende na po na, kaya usay ang ubang mama magpalpitate, biya.
2: Lagi, Dok.
3: Pero, kani, wala, ra.
2: Kato pong mga maghapdos ang kutukuto, kaysa ako alam, ka na mga caffeinated bitaw, akong kutukuto maghapdos dyan.
3: Oo, kaya kuan man, maka-increase man siya acid secretion sa tiyan.
2: Maode, Dok. And speaking of that, Dok, no, na ating texture sender nga, parihag ibati ni sa kutukuto bitaw, actually, taga-dipolog ni siya. Murag first time gani siya, Dok, nga nagpailan, no, nga. Atong texture sender nga taga-dipolog, si Ma'am Elena. Tigpaminaw ko na siya kanunay sa atong programa, pero sige siyang kabuhion, huwag maghapdos daw iyang kutukuto. So, kanino, ato ang texture sender number 964-6443. Mauni siya si Ma'am Ellen.
3: So, Ma'am Ellen, very common gani mga gipamati ni Ma'am Ellen, no? Ang uban anak na mahilig o mga 3-in-1, mahilig o kanang mga caffeinated ng mga coffee, no? Kung inana mang gani, ma'am, dapat medyo naadyo kay gikaon la, hindi lang kay coffee ra nga plain nga may inana, no? Or mo shift sa coffee corn na to, no? Oh, dayon siguro, ma'am, avoid ka og mga halang, avoid ka og mga aslom, kana magtusnob-tusnob og suka, kana mag

0: That I fall in. 32.7 FM again, the Aura City. 33.7 FM booking on. Hey, you better check your watches. We got 32 minutes after 6 o'clock. Time check brought to you by Paytime Entertainment. Born for happiness. Hoy, magandang umaga po. Magandang lapasan ang nakikinig sa atin. Ha? Shout out sa inyo. Kumusta naman kayo lahat dyan? Sina Silver Grace, thank you sa inyong Pag-Heart FM. Sige na. Pamahaw na mo diha. Ibo mga silingan ba? Sabi mo sa kanila, yung roving team namin, ha? Paikot-ikot lang yan sa lahat ng mga areas ngayon. At dyan po sila. Oh, iniispatan kung sino naka-Hard FM. Kaya naman sabi mo, mag-Hard FM palagi, ha? Sabi mo sa kanila dyan, sa iyo mga silingan. Good morning, ha, mga tagalapasan. Ay, good morning din. Iba ka na dyan sa may Agora, sa likod dyan. Kumusta po kayo lahat dyan? Maraming silamat sa inyo pa yung kineng. O, De La Fuente family, sina Jason. Oy, tukayo ko pa. O, magandang umaga, dagang silamat sa pagpaparamdam. Ah, isama mo na rin yung mga tropa mo dyan. Never mind. Pinati lang yung sarili. Good morning. Thank you so much. Bye. Thank you ha sa lahat ng mga nakatutok sa atin dyan. Ito ba? Ito yung mga mababanggitin ko muna yung mga pangalan ng mga nanalo pa ha ng bugas at saka groceries ha. Ito mga pangalan na to, ito po yung mga nakadaog. Alright? So, i-re-announce ko yung mga pangalan nila. Tapos mamaya, after the break, after a few more songs, eh, magdodraw naman tayo ng panibagong winner. Pero ito muna yung mga pangalan ng mga nanalo ng bugas at groceries sa Paminaw. Congratulations kay Maruel Echinique ng JK Taxi. Maruel Echinique ng JK Taxi, congratulations. Nakadaog ka og bugas at groceries, Maruel. Pero din si Alberto Burgos Jr. Uy, lapasan? Bacoonga Street. Alberto Burgos Jr. ng Bacoonga Street, Barangay Lapasan. Congratulations. Alberto, nakadaog ka og bugas at groceries ha. Pagdalag ID, dali. Anhina, AJ May Perez ng FS Catanico Gusa. AJ May Perez ng Catanico, FS Catanico Gusa, congratulations. Nakadaugsad ka. At itong si Edner Amogis ng Zone 3 Canituan. Edner Amogis ng Zone 3 Canituan, congratulations. Ito yung mga pangalan ng mga nanalo pa ng bugas at ng groceries. 34 minutes after 6 o'clock. Up ahead. Siyempre pa, malupit na sweep pa rin. New songs para po sa inyo. After the break, tapos magdodraw na tayo. Standby lamang mga sweethearts. Still with me. My name is Jason. Jason Steele. Until 9 o'clock today. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahula, so need you na ko o makatabang yun sa ako ang health. Diridyo ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Servisyong may puso.
8: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
9: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
10: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
9: Ay, nakakalakas ko eh, boy, ng katawan. Kapagtabas ako, kuya boy, sa mga pinapil.
10: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
9: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang.

0: 92.7 FM Cagayan de Oro City, 93.7 FM Bukidnon. 11 more minutes before 7 o'clock. It's Abra Gayuma. Asin lang katapat yan, di ba? Hagisan mo ng asin. Tanggal ang gayuma. That's what was brought to you by Virginia Hot Dog. Basta Hot Dog Virginia. Para sa para mamigay na tayo ng bugas at groceries. Paminaw, paminaw! Arabin agad natin sa ang area tayo buburot ang ating buwena manong winner. Ruleta! Pili ka na. Andito po yung studio namin sa FICO Admin Building, Vamenta Boulevard, Carmen, Ilaya. Pag nakita niyo yung building na FICO, nandito po kami sa loob niya. Oops! Oy! Saktong-sakto! Lapasan! O paminaw mga taga-lapasan! Puro tayo. Asan yung drop box na lapasan? Ayan, okay. Puro tayong isa. Tuara. Ang kanyang address, San Juan 2, Lapasan. Ang pangalan ng nakadaong og bugas at grocery sa may San Juan 2, Lapasan, Anita Lugsanay. Anita Lugsanay, congratulations ha. Oy, Ate Anita Lugsanay, nakadaog kang bugas, may kasamang groceries. Dali, punta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID para naman maklaim mo na ang iyong papremyo. Mamaya, abangan nyo ha, bawat oras may nananalo. Kaya naman, padayon lang sa pagmamino, mga sweethearts. Abangan natin mamaya, may mga pangalan ulit na mabubunot ha, baka ikaw na yon. Sabay niyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito'y inihatid sa atin ng Covenant Enterprises, where your piso gets more value. And for a break, be back with more. Standby lamang mga sweethearts. Heart
1: 92.7
2: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
3: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
4: Amina Saladagaday ko. Tagaruhas, naasa bay-bay pasil.
3: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
4: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang ni dako ko ka isang atanan gani sa niagin. Sintay 3 pa karon, ni 73 na lang. Muna nalipay ko ani nga, tungod ani yung kape corn. Mauna siya yung usa nga, nakatabang ni nako. Og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon, lapi po kaya lang tulog. Dili na pud sila luya.

0: This is Heart 92.7.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso, safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan.
3: Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
4: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
5: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Adapitan City, Silangon.
4: Ma'am, sa wala ba ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
5: Labad yun ako ulo kung di ko makastick. Sa usa ka adlaw, kalima ko magtimpa sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako din sa coffee corn. So ang resulta ani is, kada ano yun ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, kung magdala pang silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, ang sigida.
4: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
5: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
4: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
6: With heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
7: Sibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM. Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
8: Magandang umaga, narito na ang mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa umagang ito ng Miyerkules. Headlines sa ating balitang nasyonal, pagdinig sa PHDO laban kina Marcoleta Defensor, sinimula na ng Sandigan Bayan.
9: PI hindi inalis sa posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa.
8: Sa balitang nasyonal pa rin, Ombudsman isasampa ang kasong plunder laban kay Senator Jingoy Estrada.
9: At Edler naman sa ating balitang lokal, City Hospital patuloy na pinalalakas ang serbisyo medikal para sa mga residente.
8: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao Stars nakasungkit na ng dalawang gintong medalya sa palarong pambansa.
9: At City Councilor Roger Abaday nanawagan sa mga investor na magtayo ng waste treatment facility sa syudad.
8: Sa balitang lokal pa rin, Philippine Sanjia Steel Corporation, tinawag na harassment ang raid ng PAOK at NBI.
9: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, RTMI naglabas ng bagong fare advisory sa mga biyaing CDO Bukidnon.
8: Samantala, CHO Malaybalay, hinikayat naman ng publiko na magpa-HIV test para sa mas maagang pagduklas at gamutan.
9: At DepEd Bukidnon nagsagawa ng training para sa grade 6 teachers kaugnay sa bagong K-10 curriculum.
8: Sa ating balitang Mindanao, supply ng gulay sa Davao Oriental na apektuhan ng babago-bagong panahon.
9: At headline sa ating balitang international, at 38 Pinoy crew ng MV Hondius negatibo sa hantavirus ayon sa DMW.
8: Sa balitang international pa rin, suspected Ebola cases sa Congo, umaabot na sa mahigit 900.
9: At headline sa ating balitang sports, si Caro Nakamura sasabak na sa WR Bughouse Championship sa Pilipinas.
8: Sa ating showbiz balita naman, Apple David, umari ng reaksyon dahil sa isyong kinasasangkutan. Kasama naman si Chad Gamad.
0: Heart FM Pinas. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
8: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong puntang Pilipinas. Araw po ngayon ang Miyerkules, Mayo 27, ngayon taong 2026. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid ng mga balita at impormasyon.
9: Nel Arshaga.
8: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
0: Heart FM, Balitang Nasyonal.
8: Aras natin ngayon, 22 minuto makalipas sa ikabito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating balitang nasyonal.
10: Heart FM Balita.
8: Sinimula na ng Sandigan Bayan 7th Division ang pagdinig. Hindi kaugnay pa rin ang Precautionary Hall Departure Order o PHDO laban kina Senator Dante Marcoleta, dating Representative Michael Defensor at dalawa pang individual kaugnay ng mga reklamong blunder, indirect bribery at paglabag sa Presidential Decree No. 46. Nauna nang naghain ang Office of the Ombudsman ng verified ex parte application para naman sa PHDO laban kina Marcoleta, Defensor, Aristotel Viray at Joseph Espiritu. Ayon pa sa Ombudsman, may kaugnayan ng kaso sa umano'y 75 million pesos campaign donations para sa kandidatura ni Marcoleta noong 2025. Ang PHDO ay ikaw o ang PHDO ay kautusan ng Korte sa Bureau of Immigration upang pigilan ang sinumang respondent na umalis ang bansa habang iniimbestigahan ang kaso laban sa kanila.
9: Sa iwalay na balita, bukas pa rin ang Bureau of Immigration sa posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon kay BIA spokesperson Dana Sandoval, matapos ang pagtakas ni Senator de la Rosa sa Senado, may chance ang dumaan ito sa backdoor exit sa tulad ng liblib na pantalan. Paliwanag ng opisyal, palagi na nilang isinalang-alang ang mga ganitong anggulo sa mga kaparehong sitwasyon. Gayunman, tiniyak ng BIA na nananatili silang nakabantay sa mga sinasabing illegal migration corridors ng bansa, katuwang ang Philippine National Police, Philippine Coast Guard at mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, wala pa namang naitalang record ang BIA hinggil sa posibleng paglabas ng bansa ni Senator de la Rosa.
8: Para sa ating ngayon, 24 na minuto makalipas ay gabi ito na nagmamadaling umaga, panghuli sanay ng ating balitang nasyonal. Target naman ng Office of the Ombudsman na maisang pangayong linggo ang kasong plunder. Laban naman kay Jinggoy Estrada, itigaugnay pa rin ang umano'y maanumalyang flood control projects. Ay kay Jesus Crispin Remulla, ipirmahan niya ang information bago ito isumite sa Sandigan Bayan. Nauna nang inarekomenda ng Department of Justice ang pagsasamba ng plunder, graft at direct bribery charges laban kay Estrada at iba pang opisyal. Samantala itinanggi ng senador ang aligasyon at iginiit na walang ebidensyang mag-uugnay sa kanya sa umano'y kickbacks. Alas 7.24 pa rin na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo ngayon sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
10: Heart FM, balitang lokal.
8: Sa ating balitang lokal, nagpasalamat naman si Cagayan de Oro City Mayor Rolando Clarix Uy sa patuloy na pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan ng JR Bora General Hospital para sa mga residente ng lungsod. Ayon pa kay Mayor Uy, masanda na ngayon ang ospital sa pagtugon sa iba't ibang uri ng operasyon at karamdaman upang mabigyan ng mas maayos at mabilis na serbisyong medikal ang publiko. Tiniyak din ang alkalde na patuloy na mangikinabang ang mga pasyente sa programang No Hospital Bill, kung saan wala nang babayaran ang hospital bill ang mga pasyente panglabas nila ng ospital. Pinuri rin ni Uy ang pamunuan ng naturang ospital dahil sa dedikasyon nito sa pagbibigay ng dekalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan. Alas 7.25 na nagmamadaling umaga, samantalang dagdag pa rin sa halin ng ating balitang lokal. Pakinggan natin ha, ang report mula po sa labas ng ating himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pagkakasungkit po ng Northern Mindanao Stars ng dalawang gintong medalya sa ginaganap nga pong palarong pambansa. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan mula po sa ating senior news correspondent na Cagayan de Oro City na si Tony Gonzalez. Tony, mayang buntag, detalye.
11: Dalawang gintong medalya ang naiuwi ng mga atletang tinaguriang Northern Mindanao Stars sa nagpapatuloy na palarong pambansa. Ang unang gintong medalya ay napanalunan ni Peter John Nadera matapos manguna sa athletic 110-meter hurdles para sa elementary boys category. Kinatawan ni Nadera ang School Division Office o SDO Bukinon sa naturang kompetisyon. Samantala, nasungkit naman ni Charles James Villafania ang ikalawang gintong medalya sa athletic 110-meter hurdles para sa secondary boys category. Bukod sa dalawang gold medal, nakapagdagdag din ang Region 10 ng dalawang silver medal at isang bronze medal mula sa iba't ibang kompetisyon na ginanap kahapon. Sa kabuuan, mayroon ng limang medalyang Northern Mindanao na unang araw pa lamang ng palarong pambansa, patunay ng husay at determinasyon ng mga atletang kumakatawan sa rehiyon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Heart FM Balita!
8: Dagang salamat, Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
9: Samantala, nanawagan si Councilor Roger Abaday sa mga namumuhunan na magtayo ng waste treatment facility sa lungsod upang makatulong sa maayos na pagproseso at disposisyon ng hazardous waste mula sa mga ospital at iba pang medical facilities. Ayon kay Abaday, patuloy na dumarami ang naglilikaw medical waste sa lungsod dahil sa operasyon ng 4 na pampublikong ospital, 7 na pribadong ospital, 37 laboratorio at diagnostic clinics at 6 na hemodialysis facilities. Sa kasalukuyan, dinadala pa umano sa Davao City at General Santos City ang mga hazardous waste upang maayos na maproseso at maitapon. Bagamat mayroon ang naitatayong waste treatment facility sa syudad, hindi pa ito operational dahil wala pa umanong koneksyon sa kuryente.
8: Para sa atin, alas 7:28 na nagmamadaling umaga, pangulisanin ang ating balitang lokal. Tinawag naman ng Philippine Sanchia Steel Corporation na isang uri ng harassment ang isinagawang operasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at National Bureau of Investigation o NBI sa kanilang planta sa Tagoloan, Misamis Oriental. Sa inilabas sa pahayag ng kumpanya, nilinaw nitong hindi na shareholder ng korporasyon ang negosyanteng si Tony Yang na iniuugnay sa Philippine Officer Gaming Operations o POGO at naharap sa kaso may kaugnayan sa falsification of public documents at paggamit umano ng iba't ibang alias. Ay kay Julia Chu, abogado at tagapagsalita ng kumpanya, hindi umano nakatoon sa usapin ng public safety ang naturang operasyon kundi isa lamang aning harassment package as law enforcement. Sa ngayon, wala pa namang inilalabas sa opisyal na pahayang sina Benjamin Acorda Jr. at Melvin Matimag ng NBI, kaugnay pa rin sa nasabing operasyon. Oras natin, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Sumayin niyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, saka sa inyo naman ang ikalawang bahagi, ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung Dagat International, kasama na rin ang ating balitang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
12: 3.7 This is Heart FM. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
13: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalim ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17&1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17&1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsa yung sekreto ni mo, mayroon sa vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
14: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
10: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
16: Ang proud favorite, pinakamasarap na chicken fillet with not one, but two heavyweight meal choices. Extra rice o extra ulam, may drink pa, starting at 99 pesos. Extra busog ka sa MacSaver Sulit Busog Meals.
17: Pinakamasarap na chicken fillet is based on an independent taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026. Terms and conditions apply. Promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTAB254286 Series of 2026.
10: This is Heart 92.7.
18: 92.7.
10: Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
8: Para sa ating yata, alas 7:31 na nagmamadaling umaga, patuloy pa rin kayo nakatutong at nakasabay-bay sa ating Heart FM Balita.
10: Heart FM Balita.
8: Live pa rin tayo nababakinggan sa dalawang himpilan ng Heart FM sa Kalakhang Bukidnon. Dahil po'y nababakinggan via Heart FM 93.7.
10: Heart FM Balita.
8: Samantala, dito naman sa ating lungsod na Cagayan de Oro City, tayo po'y nababakinggan via Hard FM 92.7.
10: Hard FM Balita.
8: Sa mga naka-online na nakatutok at nakasubaybay, tayo na may live na mapapanood o napapanood sa ating po mga Facebook pages sa pamamagitan naman niya ng Facebook Live. Ang ating mga Facebook pages na maaari niyong i-follow, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City at Hard FM 93.7- Bukidnon.
10: Hard FM Balita.
8: Pag-like, pag-share po ng ating live na ito. Samantala, pwede din po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento at ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po ibabasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
10: Hard FM Balita.
8: Aras natin, alas 7.32 ng nagmamadaling umaga. Play smart, play pride with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addicted. Know when to stop. Email at responsiblegaming@concord.ph.
10: Hard FM Balita.
8: Narito na mga balita mula sa Bukidnon.
10: Hard FM Balita.
8: Naglabas ng bagong fare advisory ang RTMI. Ito'y kaugnay pa rin sa ipinatutupad na pamasahe para sa mga biyahe mula Cagayan de Oro City patungo naman sa iba't ibang bahagi ng Bukidnon ngayong Mayo ng kasalukuyang taon. Batay sa inilabas na advisory, nasa 225 pesos ang regular fare papuntang Malaybalay City. 290 pesos naman ang pamasahe patungo Valencia, habang 350 pesos ang singil sa mga biyaherong tutungo naman sa Maramanga. Dilinaw din ang kumpanya na may pinatutupad na diskwento para sa mga senior citizen, estudyante, persons with disability o the PWDs at iba pang kwalipikadong pasahero alinsunod pa rin sa umiiral na batas. Pinaalalahan naman ng RTMI ang publiko na sundin ng mga pinatutupad na travel guidelines upang masiguro ang maayos, ligtas at komportabling biyahe ng bawat pasahero.
10: Hard FM Balita.
9: Sa iwalay na balita, hinimok ng City Health Office o CHO Malaybalay ang publiko na magpa-HIV test na bilang bahagi ng kampanya laban sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV at upang mapalakas ang kaalaman ng mamamayan tungkol sa sakit. Ayon sa CHO, maalagang maagapan ng HIV sa pamamagitan ng regular na pagsusuri dahil mas mataas ang posibilidad na mapanatiling malusog ang isang individual kung agad ito matutuklasan at mabibigyan ng tamang gamutan. Ipinalala rin ng opisina na libre, ligtas at confidential ang HIV testing services na kanilang ibinibigay sa publiko. Binigyan din ng CHO Malaybalay na hindi dapat katakutan o ikahiya ang pagpapasuri dahil malaga ang tamang impormasyon upang maiwasan ang diskriminasyon at stigma laban sa mga persons living with HIV.
8: Para sa atin, alas 7.35 na nagmamadaling umaga, panguli sa hanay ng ating balita mula sa Bukidnon. Formal nang sinimulan nitong Lunes, Mayo 25, ng DepEd Bukidnon ang Division Training para sa mga grade 6 teachers. Ito'y bilang paghahanda sa implementasyon ng revised K-10 curriculum. Dumalo sa aktibidad ng mga guro mula sa iba't ibang bayan ng lalawigan upang mapalawag ang kanilang kaalaman sa bagong curriculum. Mapahusay ang mga estratehiya sa pagtuturo at higit na mapataas ang kalidad ng edukasyon para sa mga mag-aaral. Kabilang sa mga isinagawa sa unang araw ng training ang mga lecture, collaborative learning sessions at iba pang interactive activities na layuning palakasin ang kakayahan at kahandaan ng mga guro sa bagong sistema ng pagtuturo. Samantala, ayon pa sa DepEd Bukidnon, bahagi ito ng kanilang patuloy na pagsusulong ng educational excellence at professional development para pa rin sa mga guro ng lalawigan.
10: Hard FM Balita.
8: Alas 7.36 na nagmamadaling umaga. Oras na yan natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Premium quality, very affordable.
10: Hard FM Balita.
8: Narito na mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
10: Hard FM Balitang Mindanao.
8: Sa ating Balitang Mindanao, supply ng gulay ha, dyan po sa may Davao Oriental. Naapektuhan po yan ng pabago-bagong panahon. Ang nilalaman ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, bayong bundang, detalye.
18: Nababahala ang ilang vendors at pamilya sa Davao Oriental matapos mabawasan ang supply ng gulay sa ilang pamilihan dahil sa pabago-bagong kondisyon ng panahon. Ayon sa mga magsasaka, naapektuhan ng matinding init at bigla ang pagulan ang kanilang mga taniman nitong mga nakaraang linggo. Dahil sa limitadong ani, tumaas din ang presyo ng ilang gulay tulad ng kamatis, repolyo at petsay sa mga lokal na merkado. Sinabi ng ilang tindero na hirap silang makakuha ng sapat na supply mula sa mga upland farming areas. Patuloy namang minomonitor ng lokal na pamahalaan ang presyo at supply ng mga produktong agrikultural upang maiwasan ang kakulangan sa merkado. Pinag-aaralan din ng mga programang makakatulong sa mga magsasaka upang mapanatili ang produksyon sa lalawigan ng Davao Oriental. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyo may puso.
10: Heart FM Balita.
8: Dagang salamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
10: Heart FM Balita.
8: Alas 7:37 na nagmamadaling umaga, dumako tayo ngayon sa mga balita mula sa Ibayong Dagat.
10: Heart FM Balitang International.
8: Tiniyag ng Department of Migrant Workers na ligtas sa paayos ang kalagayan ng 38 Pilipinong crew members ng MV Hondius. Ito sa Netherlands matapos maiugnay sa hantavirus ang health concerns sa barko. Personal na nang ipagpulong si Migrant Workers Secretary Hans Leo Kaknag sa Dutch authorities at ship owner upang matiyag ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipinong seafarers. Ayon sa DMW, negatibo sa hantavirus ang lahat ng 38 crew members at wala rin nagpapakita ng sintomas ng sakit. Sumasailalim pa rin ang mga ito sa mandatory 6-week quarantine na magtatapos naman sa June 18 ng kasalukuyang taon habang patuloy na minomonitor ng health authorities sa Netherlands. Tiniyak din ng ship owner na makatatanggap ng buong kompensasyon ay mga Pilipinong crew habang naka-quarantine at maging pagkatapos nito.
10: Heart FM Balita.
9: Samantala, mahigit 900 na suspected Ebola cases sa Democratic Republic of Congo. Ito'y ayon sa World Health Organization, WHO. Sa bilang na ito, 101 ang kumpirmadong kaso at 204 na ang nasawi. Matatanda ang idiniklara ng WHO ang Ebola outbreak nito lamang Mayo 15 dulot ng Bundibugyo strain na wala pang aprobadong bakuna o gamot.
10: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
8: Sa ating balitang papalakasan, ha, darating sa Pilipinas si the world number 2 Grandmaster Hikaru Nakamura. Para sa kauna-unang kauna-unang WR Baghouse Championship na gaganapin sa June 1 hanggang 2 sa Taguig. Makakasama ni Nakamura ang organizer na WR Chess founder Wadim Rosan Satin at ilang world-class players gaya ni Wonder Liang. Ito po isang larangan ng chess, ha? Mayroong $100,000 o higit 6 million pesos sa prize sa pool ang torneo na may 53 teams kabilang ng ilang Filipino chess players kagaya na lamang ni Daniel Kizon at Janelle May Freina. Gagamitin dito ang baghouse format kung saan ipinapasa ang capture pieces sa kakampi.
10: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
9: Umani ng kontrobersiya ang sports courtside reporter na si Apple David matapos humugong ang usap-usapang may namamagitan umano sa kanila ng 18 years old na basketball player na si Chad Gamad.
8: Aba!
9: Pinag-usapan ng ilang netizens ang malaking agwat ng edad ng dalawa dahil 34 years old na si the actually 33. As per her interview kahapon, na si David abang 18 years old pa lamang si Gamad.
8: Aba.
9: Sa isang TikTok live, sinagot ni David ang mga bumabatiko sa kanya at sinabing hindi lahat ng sitwasyon sa buhay ay napipili o naipapaliwanag. Iginate din niya na hindi dapat usgahan ang isang relasyon dahil lamang sa edad, lalo na kung nagkakaunawaan ang dalawang tao. Samantala, patuloy namang hati ang opinion ng publiko kaugnay sa issue na naging usap-usapan sa social media.
8: Hoy, age doesn't matter.
9: Oo naman.
8: It's just a number.
9: Yes, pagdating sa pag-ibig.
8: Pagdating sa pag-ibig.
9: Pero alam mo naman dito, sa ating bansa, maraming moralista.
8: Pero alam mo ha, marami na rin nalink kay Apple David, mga PBA players.
9: PBA players, oo.
8: Diba? Pero wala namang confirmation.
9: Oo. Pero ito kasi, may isang interview si Apple na lumabas kahapon. Tila ay kanyang kinoconfirm
8: na?
9: Ang relasyon nila. Ni Chad Gamad. Nag-umpisa kasi ito.
8: Ano ba? Player ng anong school yan? UAP pa yan, UAAP pa yan eh.
9: Parang nagsimula ito sa isang larawan.
8: Isang larawan.
9: Doon nagsimula.
8: Aba.
9: Alam mo naman yung mga netizens,
8: anong
9: may
8: larawan kaya dyan?
9: Investigative skills na mga yan.
8: Anong larawan kaya?
9: Kaya doon na nalaman hanggang sa lumabas na yung issue. At si Apple naman ay parang hindi naman sa pinagtatanggol niya. Pero parang sa kanya naman, kung nagmamahalan naman silang dalawa, bakit naman hindi?
19: Sanay kasi tayo dito sa Pilipinas na ang mas matanda ay yung lalaki.
9: Yun, diba? Yun ang
19: sanay tayo. Sanay tayo na ang lalaki yung DOM.
9: Oo. DOM talaga.
19: Nasanay lang kasi tayo eh. Parang okay, sige, bata pa yung babae. Medyo may edad lang talaga yung lalaki. Kaya ang tawag natin doon, ang DOM. DOM. Ano? Dirty old man.
9: May term diba? Na niya ngayon, di ba?
19: Termino lang naman yun. Di ba? Pero sabi nga natin, ito na may pwede rin na mangyari.
9: Yes.
19: Vice versa.
9: Pwede
19: rin sa babae at saka sa... Ay, babae ang mas malamang ang edad kaysa sa lalaki.
9: Kaya nga ito tinatawag na sugar daddy at sugar mommy, di ba?
19: So, ibig sabihin, ang tawag kay Apple David ay...
9: Sugar mommy.
19: Hindi, mas may edad.
9: Ito, tinanong mo kanina about
19: anong school?
9: Chad. Oh, Letran.
19: Letran! Nako, teammate ng isa kong kolegya na. Letran, so,
9: pero ano naman, wala pa naman tayo na, wala pang lumalabas, rather, na pahayag itong si Chad.
19: Hindi naman din madalas nasa media to si Chad eh. Madalas naman nasa camera itong si Apple.
9: Si Apple.
19: Oh, 'di ba? Siya yung nasa limelight.
9: Ito, naalala mo yung ano, yung nangyari kay Bugoy Carino
19: at saka
9: kay EJ Laure?
19: Yung
9: volleyball player.
19: Yung
9: Going Bulilit star na si
19: Bugoy Carino. Si Carino. Nagkaroon ba sila ng ano?
9: Nagkaroon na sila ng anak.
19: Ng Spikan? Spikan?
9: Actually, ikinasal na sila. Hindi ako nagkakamali last year.
19: Sila na ba talaga?
9: Sila na. Ikinasal sila last year.
19: Nag-asawa na sila?
9: Yes. Pero ilang taon din yung kanilang pagiging live-in. So, ikinasal. Pero nag-i-issue din yun kasi nga malaki din yung agwat ng dalawa.
19: Mas may edad si Laure.
9: Yung babae.
19: Magaling kasi ito, mag-dive si ano eh.
9: Si Laure.
19: Si Laure, pang magaling mag-dig yan eh.
9: Of course, volleyball player yun. Ano nila yan eh, kailangan magaling sila dyan para magkapuntos.
19: Magaling dumive pag umabol ng bola. Ha?
9: Ano na?
19: Si Laure.
9: Sino yun?
19: Wala kwenta yun. Ay, huwag niyo usgan ha. Ang pag-ibig po ay bulag. At wala pong edad. Wala tayong sabi nga natin, tawag doon?
9: Yung puso kasi natin, hindi natin nadidiktahan.
19: Wala tayong dapat na paghuhusgang gawin kasi nagmamahalan sila.
9: Ang importante lang dyan, Apple is aware. And of course, Apple being very strong.
19: At may consent.
9: Strong woman.
19: At may consent.
9: May 80 naman na 80 nito na, si Gamad. Although, kunti tinang mo, you know, sabi nga natin, mga moral on the moralista side, talagang isipin mo, parang hindi ka tanggap-tanggap.
19: Hindi match, ano?
9: Hindi match. Pero, as you know, as the time goes by, may mga innovation at magbabago tayong kailangan nating tanggapin.
19: Akin lang, bata pa kasi itong 18 years old eh. So, si Apple, ano to, marrying age na yan eh. Diba? Kumbaga, nasa dapit hapon na ng kanyang... kagandahan at ng kanyang
9: Pero what, 'di ba? Tingnan natin on the other side. Tingnan natin kung para sila
19: sa isa't
9: isa.
19: Tingnan natin.
9: Hindi natin, 'di ba?
19: Ba? Malay mo naman.
9: Malay mo, 'di ba?
19: 18 pa lang, tapos player ka ng UAAP, malayo-layo pang tatahakin ang karir mo.
9: Yes.
19: Papasok ka ba sa PBA? Maraming kang naku, Diyos, nakayak mo na magsalita. Talagang grabe, nilasan yung isip ano.
9: Yung mga sweethearts talaga natin or yung mga netizens, curious sila sa naging pahayag kahapon niya.
19: Marami din talagang pakialam merong Pilipino dito. Yan ang katotohanan. Maraming pakialam merong Pilipino.
9: Which is magandang bagay din kasi at least they are socially aware
19: correct.
9: Of what is happening. Pero minsan, hinahinay lang sa pakikialam.
19: sige, abangan natin kung sa simbahan ba.
9: I wish the best for Apple. And sana winimish din natin na sana maging endgame din sila. Eventually, kasi ganun na din yun eh. Because you don't date not to marry.
19: Magaling kasi mag-shoot yan eh. Si ano?
9: Sino? Si
19: Gamad. Si Gamad. Yung UAAP player. Galing mag-shoot. Hindi. Kaya malaki pokey points kasi sa lalaki yan. Pag magaling ka mag-basketball.
9: Oo,
19: kaya talagang...
9: Okay. Ay, doon na in love siguro sa Apple.
19: Galing mag-shoot eh.
9: Kasi ano eh,
19: three-pointer eh. Three-pointer eh. Baklas eh. Sige, maraming salamat sa Enchika sa araw na ito.
9: Yan ang ating balita ngayong Martes.
10: Heart FM, Showbiz Balita.
19: Ay, alas 7.47 na ng umaga. Ito na po yung sitwasyon ng ating mga kalasada.
10: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
19: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi. Jay, magandang umaga sa iyo.
20: Good morning, man. Good morning, Nel. Ang ating kogong area ay napakaluluwag ngayon dahil na sa tayong okasyon ng holiday. Holiday ngayon ang araw ng sacrifice sa mga ating kababayang Muslim. Dito nga sa pangagin ng Jarpora, Kaluwagan, pero pag napaniko ka dyan sa Aguinaldo Street, sarado yan ng Aguinaldo Street. Dito sa Yakapi Street, maluwag. Pero pag niko mo naman ulit sa Belis Street, busy ngayon dyan, may traffic ka konti.
19: Anong meron? Anong dahilan? Anong dahilan? Nasilip mo ba yung dahilan kung bakit medyo matraffic dyan sa lugar na yan sa may J.R. Borja?
20: Pagdarasal ng mga kapwa nating Muslim ba?
19: Ayun. Okay, sige. Okay, okay.
20: Sila na years sacrifice.
19: Mm-hmm. Yes. Sige, sige. Saan ka pa napadaan?
20: Dito sa Patang area. Napakaluwag na dito. Nasa, Highway Kaswagan. Sa F.
19: Pacana
20: Street, wala,
19: maluwag
20: pa rin.
19: Ayos, magiging maayos sa mga sasakyan dyan sa mga F. Pacana Street. Okay, copy. Maraming salamat sa iyong report. HBGJ Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi.
20: Yan ang latest na sitwasyon ng mga kalsada ng ating nadaan sa ngayon. Hot Pasada Group, J. Tagalog Dudes ng Abdul Hakim Taxi para sa HFM World Traffic, alamin.
10: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
19: Oras natin, alas 7.49 ng nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga baligtad para po sa araw na ito ng Miyerkules, Mayo 27, 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
19: Headlines sa ating balitang nasyonal, pagdinig sa PHDO laban kina Marcoleta at Defensor. Sinimula na ng Sandigan Bayan.
9: BI hindi inalis ang posibilidad na nakalabas na ng bansa si Senator Bato de la Rosa.
19: Sa balitang nasyonal pa rin, Ombudsman isasampa ang kasong plunder laban naman kay Senator Jingoy Estrada.
9: Headline naman sa ating balitang lokal, City Hospital patuloy na pinalalakas ang serbisyong medikal para sa mga residente.
19: Sa balitang lokal pa rin, Northern Mindanao Stars nakasong kitna ng dalawang gintong medalya sa palarong pambansa.
9: At City Councilor Roger Abaday nanawagan sa mga investor na magtayo ng waste treatment facility sa syudad.
19: Sa balitang lokal pa rin, Philippine Santia Steel Corporation tinawag na harassment ang raid ng PAOK at NBI.
9: Headline naman sa ating balitang Bukidnon, RTMI naglabas ng bagong fare advisory sa mga biyaing CDO Bukidnon.
19: Sa balitang Bukidnon pa rin, CHO Malibala hinikayat ang publiko na magpa-HIV test para sa mas maagang pagtuklas at gamutan.
9: DepEd Bukidnon nagsagawa ng training para sa grade 6 teachers kaugnay sa bagong K-10 curriculum.
19: Sa balitang Mindanao, supply ng gulay sa Davao Oriental na apektuhan ng pabago-bagong panahon.
9: Headline sa ating balitang international, 38 Pinoy crew ng MV Honduras negatibo sa hantavirus ayon sa DMW.
19: Sa balitang international pa rin, suspected Ebola cases sa Congo, umaabot na sa mahigit 900.
9: At headline sa ating balita, pampalakasan, Hikaru Nakamura sasabak sa WR Bughouse Championship sa Pilipinas.
19: At sa ating showbiz balita, Apple David, umano ng reaksyon o umani ng reaksyon dahil sa umano'y relasyon nila ni Chad Gamad.
10: Heart FM Balita.
19: Aras natin, 7 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga. O yung mga di pa nagsishare ng ating live.
9: Magsipag-share.
19: Para pagpalain kayo ng Ginoo at magkaroon kayo ng bugas at groceries, magsipag-share kayo.
9: Oh.
19: Ha? Ang hindi mag-share, ang iyong karelasyon, maghahanap ng bagong karelasyon.
9: Ay, wag naman sabi. Bago tayo magbasa ng ating mga mensahe dito sa ating Facebook Live, gusto ko lang din batiin at nakikisa po tayo sa ating mga kapatid sa Islam o nasa pananampalataya ng Islam ng pagdiriwang nila ngayon ng Eid al-Adha.
19: Ayun o.
9: Yung Eid al-Adha, sa mga, magbigay lang ako ng konting information.
19: Mm-hmm.
9: Ito'y parang corresponding story ng Christian story ni Abraham na kanyang inalay ang kanyang anak. This is also that kind of celebration doon sa Islam. Pag-alala nila doon sa sakripisyo.
19: Yan pala yun.
9: Siya.
19: Sige. Abay, maligayang pagdiriwang po. Ito na yung mga nagpapashoutout sa ating Facebook Live, ha? Amy Balumatres, magandang umaga po sa inyo. Happy Wednesday morning sa Tanan, no? Mga taga-kamamanan. Dagang salamat sa pagpaminaw.
9: Ngayon, magandang umaga din sa mga sweethearts natin dyan sa Barangay 17, Burgos, Del Pilar. Ayan, ang Gales family, si Ma'am Jeline, Sir Nicolas, Mami Elaine, at si Sir Glenn. Good morning.
19: Joan Rogel, Concha Bunayog, magandang umaga po.
9: Good morning. Ito kay Beth ng Puntod. Mahal natin yan. Magandang umaga sa iyo. Thank you.
19: Good morning, Beth. Day. Angelo Lau, parin ko sumahan ako. Ikembot! Sabi niya, baby dolls.
9: Baby dolls. Ito si Lola Lalang na ikinig lagi sa Hanapulan, Claveria, Misamis Oriental. Good morning, Lola.
19: Si Ningfa Bernaldez, magandang umaga, ha? Blessed morning, Heart FM. Mga taga-Patag pala, magandang umaga sa inyo.
9: Oo, magandang umaga.
19: Shoutout sa inyo. Listeners. Dami nang ikinig dyan sa may Patag.
9: Jonaline, good morning, Heart FM. Meron talagang sa akin, lulamunan. Anyways, ito, nagkita sa inyong live. Pero pimigil ka paminog yun. Ayan, maraming salamat. Shout out from Maramag, Bukidnon.
19: Ayun o, ang Candia family. Maraming salamat. Maayong bundag. Watching from and listening from Candiaville, Canetoan. God bless.
9: Ayan, good morning kay Christina Cagas Vlog. Ayan, shout out po from Purok 9B North Poblacion. Lagi kaming ganakikinig.

0: Shoutout
1: sa'yo. Kagabi may nadaanan kami, oh, papunta sa kami. Ay, papunta pala tayo. Oh, sa oh. May nadaanan kami dyan sa may Everlasting Street. Umibili ng barbecue. Ang lakas ng tunog, naka-hard FM. Ano siya? Sikad?
0: Yes.
1: Sikad? Sikad, oh. Kung ikaw yung sikad na nakikinig kagabi na bumibili ng barbecue sa may Everlasting Street, sa may Kainitong Street, Corner Everlasting. Good magandang umaga sa'yo. Pumunta ka nga dito at magpakilala ka sa amin. Talaga, yes, lakas ng radyo niya. Oh. Nagulat ako sa may ano, sa sikad niya. Ba, talaga.
0: Ito rin. Ito talaga na ano ko kagabi. Nasakyan ko kagabi. Oh, yung isang baobaot na ka-Heart FM.
1: Aba!
0: Oh, maraming salamat.
1: Talaga naman, oh. Salamat po ng marami. Roxanne Bacha, magandang umaga. Ang mga taga Carmelite, kamamanan nito, Amy Balumatras, Ninfa Joanne Olandras, magandang umaga din sa inyo.
0: And MJ Boric, Borak. Borak. Shout out daw sa kanyang papa.
1: Gar, magandang umaga, Gar. Maraming salamat. Si Rebby Alerite Requindo, magandang umaga po. Shout out sa akong asawa, nag-work sa Dubai.
0: Magandang umaga. Ayon. Ate Kare Torres, magandang umaga. Shout out sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo at saka sa kanyang hana na si Melphine na nandito sa Mothershop Carmen.
1: Ayun, magandang umaga sa inyo. Demse Robles, magandang umaga rin ha. Si Jing Timahan Umalsa. Shoutout sa inyo lahat dyan. Maraming salamat sa pakikinig. Mga taga-Malitbog-Bukid doon ito. Sa lahat ng Umalsa, Timahan Family, magandang umaga.
0: Tinan ko rin dito sa isa nating page. Ayan, makita natin yung mga shoutout. Ito si... shout-out Brigada Escuela, Father William Elementary School from June 1 to 5. Ayan, maraming salamat, Paring Totor.
1: Maraming salamat sa inyo, Pahinig. Okay, sige. Oy, congratulations, by the way, sa team ng KBP, ha? Oh, kahapon.
0: Yes, yung laro ninyo. Congrats,
1: sa
0: congrats
1: Cagayan de Oro Press Club Basketball Tournament. Kahapon sa aming Sports Fest. Congratulations.
0: Naka-third place. Congratulations.
1: Naka-third place mo. Hindi na talaga kaya ng utak, hindi kaya ng katawan. Ikaw ba naman eh.
0: Ayun na. Pero this is in line for the 44th Press Freedom Week and celebration. Ayan. Congrats. At mabuhay ang KBP at lahat ng mga mamamangayag.
1: Ayan, maraming salamat sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha. Yung mga tipong patuloy na nakatutok at nag-aabang din para po sa ating bugas at siyempre sa ating groceries, abangan natin lahat.
0: Abangan din kasi oras-oras na yan.
1: Yan. Oras natin, 2 minuto bang sumabit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalam ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arasaga at Tony Gonzalez, pati na rin sa mga sparring partners natin sa ating technical department, Chief Engineer Verhel Castile ng Cagayan de Oro at Engineer Dan Mar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid balita.
0: Nel Arshaga.
1: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho, serbisyong may puso.
2: Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
3: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes Cheese na dito! Dali! Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala ni po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
4: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula ni po ng break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
5: Happy!
6: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.